0: You are listening to Good Vibes Morning with DJ Frankie.
1: It's makalipas ang alas 8 ng umaga. My name is DJ Frankie. Sa ating Good Vibes Balitaktakan na segment at 8:02 in the morning sa mga naghatid na, I know kasi mga 8 a.m., 6 a.m. to 8 a.m. start na ng klase. So for sure, baka nahatid nyo na yan. And if naghahatid pa kayo, late na yung hinahatid mo, for sure. At sa mga stuck sa traffic, ay good vibes morning sa inyo. Sa mga nagmamaneho po, drive safely, put your seatbelts on, use the proper turning signals, and sunod po tayo sa batas trapiko. And syempre, kasama natin this morning si DJ Joey Boy. Good vibes morning, DJ Joey Boy.
2: Oo, hindi ko maintindihan, DJ Frankie, ang panahon. Mas matindi ang sikat ng araw pero umaambon din sa Batangas City. May kinakasal na.
1: May kinakasal na. Ayan, baka nahati ang katawan at lumipad na. And anyway, mga vibes, ang ganda nga ng sikat ng araw kanina. Parang na-remind ako na kasi August na eh. Ito yung mga season na ang dami mong gustong gawin from January to June, and then for the second half of the year, July, and then August. Ito yung mga season na nagda-dump or nagpa-pile up na yung mga gusto mong gawin, pero hindi mo nagagawa. And one thing's for sure, mga ka-vibes, maaabot mo yan kapag gumawa ka ng action, kasi you will not always be motivated. So you must be disciplined with the things that you want to do in life. And again, laging natin blessing araw-araw. Every gising is a blessing. So the fact that you can hear this today, ay bumangon tayo, may chance pa tayo to live. This is true enough na we still have a chance to do the things that we want to do. Abutin ang mga pangarap, nilagay yan sa ni Lord para hanggang saan ka kakapit sa kanya para maabot ang mga pangarap mo, or sipagan lang natin, mga ka-vibes, kasi ito, ina-encourage lang natin yung mga nakikinig, no, DJ Joey Boy, kasi marami tayong narinig na nagapang na hanggang September. Yain nyo na, ay sipagan lang natin, kasi next month babati na ako ng Merry Christmas. Ayan. Next month, araw-araw na ulit tayo babati ng Merry Christmas. DJ Joey Boy, gusto mo ba yun? Nagpe-prepare ka na ba?
2: Oo, nagpe-prepare na tayo. Actually, kahit nga, lalo na ngayon, alam naman natin na medyo tumataas na naman ang mga bagay-bagay. Mm-mm. At na syempre, yung mga kabataan, yung mga inaanak, yung maasa pa rin, hindi naman kasi sila aware sa mga presyo-presyo. Basta ang alam nila, malapit na ang Pasko. Ano? So talaga nag-i-expect yung mga bata na may something silang marireceive pagdating ng holiday season. So kung ngayon pa lang mataas na ang presyo ng mga bagay-bagay, alam naman natin na nangyayari kapag may demand na ulit. Ano? Pag papalapit ang holiday season, baka dumoble o tumaas pang muli. Ayan, kaya tayo ay nagpe-prepare na, kahit papaano ay nag-iisip ng strategy kung papaano maiitawid, dahil less than 150 days na lamang, DJ Frank, at baka nga sa makalawang linggo tayo magpapatugtog na ng mga Christmas song sa istasyon.
1: At yan na nga, DJ Joey Boy, kanina na mention mo, maulan, ay mataas ang sunny day pero maulan. Bakit ganon? Kamusta ang ating weather update, DJ Joey Boy?
2: Sabi ng PAGASA kaninang alas 4 ng madaling araw sa kanilang weather bulletin, DJ Frankie, ay meron daw dalawang low pressure area na binabantayan ang PAGASA. Ano? At yan nga po ay nandyan sa Northern Luzon ang mga detalye niyan. At ang isa ay nasa karagatang sakop ng Galawan, La Union, samantalang ang isa naman ay nasa paligid ng Bagaw, Cagayan. So parehas itong halos nasa Northern Luzon, DJ Frankie. At dahil nga may dalawang low pressure area sa Northern Luzon, ay humahila ito ng habagat na siya namang nakakaapekto sa atin dito sa Southern Luzon. At dahil dyan ay may mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog, paggitlat sa Metro Manila, dito sa atin sa Calabar Zone, dyan sa sa May Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo at Guimaras. So maganda ho ang sikat ng araw ngayong umaga, pero mamaya pagpatak ng hapon hanggang gabi ay makararanas po tayo ng mga ulan na may kasamang pagkulog, pagkidlat. Kaya sana ano yung ating mga kabataan, yung mga estudyante natin na pumasok o tayo mismo na papasok sa trabaho, sana ay may dala tayong mga payong o kapote, dahil alam naman natin ano na maganda ang panahon sa umaga ay pagpatak mamayang hapon ay biglang didilim at magkukulugan at magkikidlata na.
1: Oo. So yan mga ka-vibes. Yung mga dala niyong payong gagamitin at wag nang sipagan ng pagkalkal sa bag, kasi minsan yung dahilan natin ay nasa ilalim ng bag, eh tatakbuhin ko na lang, malapit lang naman. Yan, kinabukasan sinisipon. Tapos inuubo pa. Combo meal. Sino yan? Sino yan? DJ Joey Boy. May kilala akong ganun eh.
2: Oh, ako yan. At saka isa pang reason, DJ Frankie, mababasado kasi yung payong. So mahirap siya itabi. Yeah. Alam mo yung kapag kapag naginamit mo na, so nabasa na yung payong, mahirap na siyang bitbitin kasi tutulo-tulo na. So siguro bukod sa payong, magdala din tayo ng supot or plastic na pwedeng pagtabihan para hindi tutulo-tulo yung payong na.
1: Isipin mo yan, mas prinotektahan mo pa yung pagdadala mo ng payong kaysa sa paggamit mo mismo ng payong na ikaw naman yung poprotektahan nito. Kaya wag na tayong pasaway, mga ka-vibes. Oo, tayo, kasi ako din. Ganun din. At syempre naman, umuwi ka ng yung hindi ka magkakasakit, yung may panangga ka na agad sa ulan. And mga ka-vibes, pagka ganyan, marami nag-walking, nag-jogging sa hapon, or even sa umaga, hindi sila matuloy-tuloy. Kasi nga, ang ulan, sana, let's hope for, stop na yung rainy days na yan. And ang dami talaga hindi nakakapag-exercise. Kasi may mga household nga naman talaga na walang space for exercise doon sa bahay nila. And malaking bagay pag hindi na ulan. Ang daming masaya, ang daming nakakapag-exercise tuwing umaga or tuwing hapon. But anyway, let's hope for better weather sa mga susunod na araw. And ito, DJ Joey Boy, ay dito na agad wala tayong mga updates masyado today. Pero ano bang sinaselebrate pag August? Ito ba yung Filipino month? Yung
2: buwan ng wika.
1: Ayan, buwan ng wika. Ano bang meron pag buwan ng wika, DJ Joey Boy?
2: Pag buwan ng wika, bawal daw magsalita ng English, DJ Frankie. May challenge, gayon.
1: Ganun ba?
2: Kaya mo ba na magsalita ng wikang Filipino? Na isang dire-diretso na hindi ka mag-i-English.
1: Parang, ayan tuloy, napapaisip ako. Sige, try natin. Kaya pala yung mga numero sa ating balitaan kanina ay talagang Tagalog na Tagalog.
2: Ayan.
1: At talaga ding ako'y
2: kaya
1: na-ehersisyo ang aking pananalita ng Tagalog. Kaya DJ Joey Boy, sige, ating i-ensayo pa ang ating wikang Pilipino at bilang ang sineselebra natin at inoo at binibigyan ng pagpupugay ang ating wikang Pilipino. Tayo i-ensayo, ipapractice. Anong Tagalog ng practice? Ensayo.
2: Pagsasanay. Sasanayin, ganyan.
1: Magsasanay tayo para mas gumaling pa. But anyway, month of August ay buwan ng wika. Tapos, Kadayawan Festival sa Davao. Yan, may mga listeners tayo sa ating online streaming. Pinabati ko po ng Good Vibes Morning, lahat na nakatambay sa ating online streaming platform. At kung gusto niya rin makitambay, makitugtugan, and makipagkulitan sa live chat dyan, ay type niyo lang sa inyong browser, gb999.live. At syempre yun, Kadayawan Festival sa Davao. Dito yung mga mga floral floats and street dancing. May ganito rin sa Batangas City, di ba DJ Joey Boy?
2: Oo, meron. Yun nga lamang ngayong taon ay medyo hindi siya nakita, DJ Cracky, dahil nga may nilabas na abiso ang Malacanang, na simplihan lang natin yung ating mga celebration. Ayan. Kaya wala mo na mga pag-grand float, pero itinuloy pa rin yung pagdiriwang ng Subian Festival. And hopefully, next year ay maibalik natin yan at medyo bumalik na tayo, dahil kaya naman inilabas siya ng Malacanang ay dahil sa krisis nga sa petrolyo at saka sa kuryente.
1: Ito, may holiday ngayong Agosto. Ayan. Ah, ito pala, si Sir Brian, meron tayong listener nakikinig ngayon. Nasa offline streaming platform daw siya nakikinig. So it means sa radyo ka siguro nakikinig, Sir Brian. Good vibes morning to you. Nag-message sa ating hotline. Magandang umaga, Sir Brian. Have a great day and to your family. And ito pa, mga ka-vibes, meron kasing ano, yung mga long weekend. So baka gusto nyo mag-plot ng inyong mga leave. Ito, DJ Joey Boy. So August 21, that's a Friday, special non-working holiday. Ninoy Aquino Day yon. And then that's August 21, Friday. August 22, 23, Saturday, Sunday. So if idadamay mo yung Monday, or kaya yung preview Thursday, long weekend ka, girl. Pwede ka mag-abroad nito. Tapos humanap ka ng package dyan sa Travelworthy PH. Eto pa, meron pang isang long weekend. So, Saturday ulit, August 29, and then August 30, Sunday, and then August 31, National Heroes Day. O, Monday yon. So, isasama mo yung Tuesday, isang leave, or kaya Friday na lang. O, diba? Long weekend. Happy weekend to you. At yan, DJ Joey Boy, no? Again, mga ka-vibes, 21, 22, 23, tapos 29, 30, 31. Yan, DJ Joy Boy. That ina-update pala natin yung ating mga ka-vibes para mag-leave na sila. Hoy, hindi yan ah. Ang pag-leave, mga ka-vibes, ay healthy yan. Pero wag naman inaraw-araw. Hindi na yun healthy. Yung palagi ay ayun. At every month, find time to slow down and to rest. And syempre, ang priority natin ay ang ating mind, ang ating soul, ang ating sarili. Kasi syempre, how can you work when you're too tired? Tama ba yon, DJ Joey Boy? Bigyan naman natin ng motivation ang ating mga ka-vibes.
2: Tama. Oo. Ang pag-leave, pag-file ng leave, mga ka-vibes, hindi yan sign ng katamaran. Ano? Yan ay productivity din. Ano? Hindi pwede, hindi porket ikaw ay walang ginagawa, hindi ka na productive. Ano? You need to have rest talaga at kailangang pagpahingahin dahil mas nagiging produktibo tayo kapag meron tayong tamang pahinga, tamang tulog, ano, tamang tubig, tamang pagkain, tamang lakas para sa ating mga trabaho. Ano, kaya yung mga binibigyan na dates na yan, mga long weekend recommendation na yan, i-file na ninyo lalo na kung meron kayong mga rules na kasi may mga company, DJ Frankie, na hindi ka pwedeng mag-leave agad-agad. Kailangan naka-file yan 2 weeks before or 3 weeks before kasi kailangan planuhin din yung mga production staff o yung kailangan yung planuhin din yung mga tao sa operations. So, yun. Kaya kung may mga ganyan, i-file na ninyo at for sure paunahan yan. Ano?
1: Yes, at ito pa, DJ Joey Boy, no? Huwag kayo mahihiya kasi rights din yon ng bawat empleyado, yun ay karapatan naman na mag-leave and syempre yung iba ay iniisip paano to. Yung presidente naman ng kumpanya hindi naman inaalala pagka-absent siya, di ba? So, ganun din, let's not put our lives. I know that we care and we put value in our works. Pero yun, find time to rest. And tama ka, DJ Joey Boy. Actually, the most productive thing that you can do each and every day is, well, first off, to have 8 hours of sleep or enough hours of sleep and rest, yun mga ka-vibes. Kasi syempre, yung rest kasi, if hindi fully recovered ang iyong katawan para sa susunod na araw, ano yan, nanganganak yan ng symptoms. For example, init ulo, and then makakalimutan mo kumain, tapos magugutom ka, tapos init ulo again. And pag mainit ulo mo, ang daming nadadamay, di ba? So, nagsistart yan sa tamang pahinga, 8 hours of sleep, or 6 to 7, or 7 to 8 is the healthiest. Pero yun, find time. And for sure, you will appreciate yung ganong habits, no? If ikaw meron ka na lamang 4 to 5 hours of sleep, revisit your schedule. Are you in the right environment? Kasi ito, yung being in the right environment, DJ Joy Boy, i-motivate lang natin yung ating mga listeners, ano? For example, may bote ng tubig na binibenta sa isang sari-sari store. Ang halaga niya ay sabihin nating 20 pesos. Nakabili ako ng isang litron tubig, 20 pesos, dyan sa sari-sari store. And pag nilagay mo siya sa airport, magkano yung tubig na yun? Nasa 120 or nasa 100 pesos or 80 pesos na. Yung same product, bottle of water. Pero doon natin makikita, mga ka-vibes, na yung value mo nasa right environment ka ba? Kumbaga, ikaw ay pang mamahalin, naka-display ka sa area na hindi ganun kang nare-recognize. So, yun mga ganun mga ka-vibes. And how can we reach that part? How can we reach that state of life? Valuing yourself, first off. And when you see your value, really, I know you will put yourself out there. And, ayan, kasi the blessings are always falling in our lap. Tama, in our laps. Tama ba yun, DJ Joey Boy? And sometimes, ang step one pala, magpahinga muna. Ano, hindi natin napapansin kasi yung pahinga eh. DJ Joey Boy, maayos gang pahinga mo dyan? Nasa duyan ka ngayon.
2: Oo, nasa duyan ulit tayo ngayon. Maayos na maayos, kaya nga nahuli ang ating balitaan. Napahaba ang pahinga.
1: Ganun Joey lang. Oo, chill na chill ang mga bagay-bagay. But anyway, marami tayong ito sa ating balitaan kanina regards to security. I think it's very wise. Or if may budget man, mga ka-vibes, or a priority na rin, ay magpakabit ng CCTV, no? Meron mga hold up, may mga nangyayaring kung ano-ano na CCTV sometimes is really helpful to identify mga ganyan. And matakot naman sana. Ano, DJ Joey Boy? CCTV. Anong view natin sa CCTV, DJ Joey Boy?
2: Well, it's a must. Ano, actually, DJ Frankie, kung kayo ay magpapagawa ng bahay o magpapatayo ng gusali, lalo na kung ito ay commercial, ay isa na yata sa requirements ang pagkakaroon ng closed circuit television o CCTV camera sa mga panahon ngayon, dahil nga po ito ay nakakapagdagdag seguridad. Kaya dahil alam naman natin, bagamat meron tayong mga law enforcement agencies, pero alam naman din natin at talagang kulang na kulang, lalo na doon sa mga lugar na liblib. Ano, kaya maganda na may mga na-invento at may mga local government units na talagang nagpupondo para magkaroon ng CCTV ang kanilang mga barangay, ang kanilang mga lansangan, o ang kanilang mga tahanan sa ating mga ka-vibes. Kasi nga po, bagamat hindi naman tayo matutulungan nito 100%, pero napakalaking factor po nito kung sakali mang mayroong mga insidente o aksidente na nangyari sa inyong mga lugar na nakuha na ng inyong mga CCTV. Ano, dahil ho, malaking tulong ito na mas malulutas yung kaso, mas mapapabilis yung proseso. And at the same time, may mga kawatan pa rin naman na kapag nalaman nila na may CCTV ay parang magiging limited yung kanilang galaw. Ano? Kaya we are into CCTV. Yun nga lamang, doon po tayo sa mas maayos sa paggamit nito, ha? Baka mamaya ay nagpakabit ka ng CCTV at nakatutok doon sa iyong kapitbahay. Ano? Para lang iyong matches mo ang ginagawa ng kapitbahay. Pero hindi naman sana tayo dumating sa ganung punto. Doon tayo more on security ng ating area at ng ating tahanan.
1: Yes. And bakit natin sinasabi to, DJ Joy Boy? Syempre, to give awareness sa ating mga ka-vibes na yes, marapit na din ang kapahu na ng ano ba talaga? Panahon ng Kapaskuhan. And dito nagsimula yan sa buwan ng wika eh. Ayan, malapit na ang Kapaskuhan. Marami na namang ano. Uy, Rayma, malapit na ang Kapaskuhan. Marami na namang kawatan. Pero hindi sana ganon, hindi sana ganon mga ka-vibes. Syempre, let's make it away. We secure our houses, we secure what we have. And sana dun sa mga, ano, sa mga lacking, for example, ay ma-bless sila. So, for sure, ito September, start na yan ng mga proyekto ng mga NGOs, ng mga foundation, ng mga LGUs, kung sino bang i-bless. Kunwari, kahit pabigas man lang, malaking bagay yun. Tama ba yun, DJ Joey Boy? At ayan, pwede niyo rin po kaming imbitahan. Baka meron kayong pa-outreach activity, ano, DJ Joey Boy, para ma-i-anunsyo natin at makarating sa tamang kamay ang mga kailangan mabigyan. Tama ba yon, DJ Joey Boy? Ano masasabi mo dun?
2: Tama. Ang akala ko, pwede niyo rin po kaming imbitahan na mabigyan ng ayuda at bigas.
1: Ay, yun pala.
2: Hindi, pero ayan.
1: Pero
2: pwede din naman. Ano, baka din naman. Nga, ano, hindi rin naman talaga natin tatanggihan kapag may mga nagbigay. Ano, pero kung sakali man kung kailangan ninyo ng tulong o kailangan ninyo ng, ano, ng suporta para po sa inyong mga programa, ay bukas na bukas po ang inyong Good Vibe Station na GV99.9 para po sa inyong mga proyekto at papalaganap ng inyong mga mensahe at tulong. Maging ang pangangalap, ano, ng mga pondo, yan, ng mga paghahanap ng mga donors, ay pwede po tayong makipag-partner sa kanila.
1: Yes, and DJ Joey Boy, ito talent tayo sa good vibes balita. Ito nakaka-good vibes talaga, parang proud Filipina. Alex Ayala. So ano yon, DJ Joey Boy? Anong kanyang titulong nasungkit?
2: Ayan, ako po, talaga namang sikat na sikat ngayon at talagang proud na proud tayo sa ating kababayan na si Alex Ayala, mga ka-vibes, dahil siya na po ang nag-campion nga sa katatapos lamang na 2026 DC Mubadala Open. Uh-oh. Ayan, ayan po ay nangyari kahapon na oras dito sa Pilipinas, mga ka-vibes. At ayun na nga, medyo naantang at na-delay. Ano, medyo may pa-beaten ng kaunti DJ Frankie dahil yung kanilang match ay naputol dahil sa sama ng panahon. Pero bagamat naputol, hindi naman naputol ang pag-asa at ang galing na ipinakita ng ating kababayan na si Alex Ayala, dahil nasungkit nga ho niya, mga ka-vibes, ang championship. Dahil dyan, siya po ay ngayon ay nasa world number 20 na, mga ka-vibes. At ayon sa ulat ng WTA, pumalo sa halos $1.5 million ang iuuping premyo ng ating kababayan na si Alex Ayala.
1: And this shows na ang individual events, for example, tennis, swimming, mga badminton, or mga karamihan kasi ganyan eh. Kasi volleyball and basketball, well, it's really commercialized here in the Philippines. Pero individual events like this, for example, yung sila Carlos Yulo, sila itong nagpo-pole vault, si... Anong pangalan ulit niya, DJ Joy Boy? Sorry.
2: DJ Obiena.
1: Ayan, si Obiena.
2: Si DJ Obiena.
1: And I hope na kukuha nila yung tamang suporta kahit individual events sila. And proper sponsorships, ano, DJ Joey Boy. Kasi this will really help them. And boost also, boost awareness na it is not just volleyball and basketball ang available na sports for them. And I hope one day maging easily and readily available ang mga ganitong events sa mga kabataan din. And start pa lang, for example, gymnastics, yung mga ganyan. And it's really nice that we are being recognized, ang Pilipinas, sa mga sports na minsan ngayon lang natin alaman may sports pa lang ganun. Or minsan hindi tayo familiar sa sports na ganun. For example, yung event ni Carlos Yulo, yung event ni EJ Obiena, parang pwede ka palang ma-recognize, or pwede palang even ang Philippines pwede palang ma-recognize sa ganun larangan na even us, we're not familiar. Kasi yung PE program, yung physical education program natin, I hope ito din sa for DepEd, sana din ma-expose natin yung mga kabataan natin, just like exposing them sa careers that they can choose in the future. Ito one thing, actually sa school ko dati, ano eh, yung tennis, parang naghihingalo na event sa categories. Kasi onti nga lang yung naglalaro. So I hope this time, mabuhay ulit yung larangan ng tennis sa mga schools, ganyan. Growing up an athlete ay malaking bagay talaga. And this really amazes me na grabe, even the unfamiliar things ay doon pa tayo nare-recognize. So, magaling talaga mga Pinoy. Tama ba yun, DJ Joey Boy? Sobrang galing. So, for sobrang Latina. Wala na sabi. Ay, hindi pala Latina. Sobrang Pinay. Ganon! Oo. At, syempre mga ka-vibes, kung nag-e-ehersisyo kayo and nababahala na sa inyong mga health, ano, for your healthcare needs, isingit ko na rin, Lipamedics Medical Center po along JP Laurel Highway sa Balintawak, Lipa City, Batangas. Ang kanilang numero, 756-1190. At meron sila mga promotion and discounts. Meron sila mga packages, mga ka-vibes. For example, yung mga Chem 12, may kasamang ganito, ganyan. So, itanong nyo lang doon, 756-1190. Or you may just message ang kanilang Facebook page, Lipa Medics Medical Center. So, DJ Joy Boy, baka may gusto kang batiin this morning.
2: Siyempre, dahil nga naibaliktaran natin, congratulations muli sa ating kababayan na si Alex Ayala. No, we're proud of you. At siyempre, congratulations sa iyong tagumpay. Babatiin ko lang din, DJ Frankie, yung ating mga ka-vibes sa San Pascual, Batacas. Dahil simula kahapon, nagsimula na ang kanilang week-long celebration ng kanilang 57th Foundation Anniversary. Ano po? Kaya sa mga taga San Pascual, Batangas, lalong-lalo na kay Mayor Juana Conti at saka sa mga taga San Pascual, Batangas, kay Sir Nick Conti, kay Commissioner Nick Conti, happy celebration po ng 57th founding anniversary ng inyong bayan. Kahapon, DJ Frankie, ay siksikliglig at umaapaw ang mga kaganapan doon. Uy. Tayo ay naimbitahan at naka-attend ng ilan sa kanilang mga programa. Ang ilan dyan ay yung sining at arkitektura kung saan nagkaroon ng exhibit sa municipal lobby. Ayan, ay nagkaroon ng mga exhibit na ipinakita yung mga likhang sining na larawan, mga architecture, at saka ipinakita at kinahilight yung mayamang kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan nga ng bayan ng San Pascual. Nagkaroon din ng job fair, mga ka-vibes, kung saan ang peso o ang Philippine Employment o ang Public Employment Service Office at DOLE ay nagkaroon ng job fair at nag-alok nga ho ng iba't ibang oportunidad at trabaho para sa mga taga San Pascual. Tuloy-tuloy po yan hanggang sa araw ng Biyernes. Nagkaroon din ng LTO caravan. Oo, na-meet natin si yung regional director ng LTO4 ay ating nakapanayam at na-meet din natin si Vice Mayor Rumel Aguila dahil siya ang umattend ng LTO caravan dyan sa San Pascual, Batangas. Sunod-sunod pa ang programa, DJ Frankie. Humihingi lang tayo ng kaunting oras at naghihintay tayo ng reply ni Mayor Juana Conti kung tayo ay mapapagbigyan para sa isang live radio interview para sa event na ito. Pero so far ay so good at napakaganda ng kanilang mga programa. May mga trade fair din, DJ Frankie, na ongoing ngayon sa bayan ng San Pascual.
1: Yes.
2: Oo, at saka mayroon ding mga competition. Para ngayong araw ay yung singing competition at choir competition kung hindi ako nagkakamali.
1: Uh-oh.
2: So yan, muli, happy celebration po ng 57th founding anniversary dyan sa San Pascual, Batangas.
1: Yeah.
2: At syempre, dahil nga na-share ni DJ Frankie na may mga long weekends tayo, mga ka-vibes, ha? Abay, planuhin na po natin ang ating mga gagawin dyan sa ating mga holidays na paparating. Baka naman trip ninyong magbiyahe-biyahe katulad ng nabanggit kanina ni DJ Frankie. Ang Travel Worthy PH, mga ka-vibes, ha? Pwedeng-pwede po ninyong tawagan at kayo ay kanilang tutulungan para sa inyong mga biyahe. Meron silang mga local trips lang dito sa Boracay, sa Bohol, sa Cebu, sa Baguio. Pwedeng-pwede po kayong magpatulong sa Travel Worthy PH ng inyong mga itinerary and at the same time ng mga packages na talagang sulit na sulit para sa inyo. Para po sila ay ma-contact, ay pwede niyo po silang tawagan sa kanilang numbers na 0917-824-7128. Pwedeng-pwede rin kayong mag-message sa kanilang official Facebook page na Travel Worthy PH. Yung PH ka-vibes ay yung all capital, ha, hindi yung maliit. Kasi may mga scammer, DJ Frankie, na gumagaya sa page ng Travel Worthy PH at nangungulekta nga ng bayad para sa mga tours. So make sure lang, mga ka-vibes, na doon tayo sa Travel Worthy PH legit page mag-memensahe. And kung kayo naman po ay malapit sa Batangas City o makakapunta sa Batangas City, ang kanila pong opisina ay matatagpuan sa third floor ng Walter Mart, dyan ho sa Barangay Kalikanto sa Batangas City, malapit po sa Lawas. Nasa third floor po sila, kaharap ng food court. Kaya ayan, tawag-tawag na po kayo at enjoy and have a meaningful and enjoyable na long weekends kung kayo po ay magfa-file ng long weekend. Okay.
1: Yes. At dahil dyan, mayroon tayong mga long weekend. Eto muna ang ating next song, Adventure of a Lifetime by Coldplay. Once again, my name is DJ Frankie at nakasama natin sa Good Vibes Balitaktakan. DJ Joy Boy, only here sa GB99.9. Your good vibes.

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay
3: dito sa GV999.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
5: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your good

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
2: Ay, pisan-pisan.
3: Ah, pisan, bakit?
2: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
3: Uro ma, pisan. Puro mahabol ko yung class ko.
2: Pero, di ko nahihinto.
4: Ayaw ko na.
5: Hala? Joke pala yun?
6: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
7: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipag-tsikahan.
8: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
5: Bongga!
9: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
5: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangitising.
8: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
9: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
8: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV 99.9, your goodbye.
10: Papahuli ka pa ba?

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gv999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
6: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
7: dito sa GV99.9. Your good vibes.
8: Masaya dito!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka DJ Rico yan.
3: Baka DJ Rico yan.
4: Baka DJ Rico yan.
1: Baka DJ Rico yan.
0: DJ Rico. Rico. Rico.
1: This is DJ Rico. Kasama nyo kung saan ang kanta nyo ay ibibida ko. You guys are still in sync with the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
5: Ilong Ranger?
6: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
5: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
6: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
5: Sipon agad?
6: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis ka lin sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
7: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Barangay boy. Di ba ang pera ay nabalik?
9: Abay, oo naman. Basta't ikay gumagawa ng kabutihan.
8: Ay siya, ako'y pairin mo muna ng 500 sa katapusan ko ibabalik.
9: Ayaw ko nan.
5: Hala? Joke pala yun? Tunay nga?
9: Abay, oo. Natatanaw ko na.
5: Teka, sino ba siya?
8: Siya ang inyong katandem na walang problem.
10: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
8: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
9: Ay nako, pihadong tawanan ang siyestahan.
8: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
10: Rico Barako sa programang Siyestawanan.
8: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.
6: It is now 12 in the afternoon. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
7: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
9: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
11: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere. Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gv999.live
12: para sa good vibes na walang humpay.
13: Dito sa GV 99.9,
12: your good vibes.
13: Masaya dito!
14: GV 99.9.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes.
2: 30 na tayo, mga ka-vibes.
3: 30 years na ang GV99.1.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo.
2: GV99.1.

0: Ka-vibes, naka-radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

0: Ito, natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
3: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

0: GV99.9, your good vibes.
1: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
2: Yes! Tapos na lunchtime ah. Bakit hindi ka pa pumabalik sa trabaho? Siyempre naman, na-enjoy siya sa pakikinig sa most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes. At inyong nakakasama na at napakikinggan sa mga oras na ito, 3 minuto makalipas ang alauna ng hapon, ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programa para sa mga gustong mag-siesta, para sa mga gustong tumawa. At para sa mga gustong tumawa habang nag-siesta, siestawa na. Naku, magkakasama-sama na naman tayo mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Yes, you heard it right. Maghapon tayong magkakasama, wala kang choice. Anyway, so eto na nga mga ka-vibes dahil nga Martes ngayon. So alam nyo na, nakasurvive na tayo ng Monday. Kaya naman sana ngayong araw ng Martes, medyo ganado na ulit magtrabaho. Diba, nandyan na yung sipag-sipag lang, sipag-sipag. Tsaka sumahod ka naman na, ilang araw pa lang makalipas yung sahod mo nung katapusan. O, di sana naman, kahit papaano, may motivation ka ulit mag-work. Pero alam nyo mga ka-vibes, hindi yan ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Siyempre may pag-uusapan tayo dahil mayroon na namang isang problemado ang nag-message kay Kiko Barako. May isang problemado na gustong idamay ako sa problema niya. Diba? Ito, may message sender na naman tayo. Pero bago ko i-reveal yung message niya, minsan ba, ito tanong ko lang mga ka-vibes, no? Minsan ba, nung minsan tayong iniwan ng partner natin, nag-break up, yan, sa mga may karelasyon dyan or may mga ex dyan, nung sa mga ex nyo, minsan ba nung nag-break kayo ng ex mo, nagkaroon ng moment sa buhay mo na umaasa ka pang babalik siya?
3: Aray ko!
2: Parang sakit, no? Yung tipong hindi ka makapaniwala na wala na kayo, tapos baka iniisip mo lang, ginagaslight mo yung sarili mo na parang, hindi, ano yan, baka kailangan lang ng cool off, babalik din yan. Diba? Baka umaasa pa rin ako, mahal pa rin niya ako, it's just that baka kailangan niya lang ng space.
3: Aray ko!
2: Minsan ba na naranasan niyo yan? Diba? Yung, o kaya naman na minsan na sinabi sa inyo ng ex-girlfriend nyo, ex-boyfriend nyo na pwede hintay ka lang, kailangan ko lang ng space, ng time. Nako,
4: mahirap yun.
2: Diba parang ang hirap naman pagka tinanong ka nun? Pero ang tanong kasi doon, pagka ganun, hanggang kailan ka ba dapat maghintay? Diba? Hanggang kailan ka maghihintay sa taong hindi naman sigurado sa iyo.
3: Aray ko.
2: Diba? Yan ang yan yung ano eh, yan yung ito yung taong ito yung mga ano, taong umaasa, mahilig umasa kahit wala nang pag-asa.
3: Aray ko.
2: Bakit parang nananakit na naman si Kiko Barako? Yung alam mo yon, hindi kasi nung nabasa ko lang tong message ng sender natin. Talagang ano yon, naramdaman ko yung ano niya eh, naramdaman ko yung pag-asa sa kanya, 'di ba? Yung tipong meron pang hope, 'di ba? Nag-aante siya. Pero parang napapagod na rin siya at the same time.
3: Aray ko.
2: Oh, basahin na natin, sige, wag na nating patagalin pa. May itong nag-chat kay Kiko Barako. Sabi niya, oh, magandang hapon DJ Kiko at sa lahat ng mga ka-vibes na nakikinig. Tawagin mo na lang akong L. Ano meaning ng L? O sige, L, 3 taon na kaming magkausap. Hindi naging kami, pero parang kami. Ano daw? Hindi naging kayo o hindi naging kami, pero parang kami. Ang labo mo, brad. O sabi niya, kapag kailangan niya ako, nandito ako. Kapag masaya siya, kasama ako. Pero kapag tinatanong ko na kung ano ba talaga kami, ang lagi niyang sagot, hindi pa ako ready.
3: Aray ko.
2: Hanggang ngayon, umaasa pa rin ako. Minsan gusto ko nang umalis pero naiisip ko, baka bukas piliin na niya ako, DJ Kiko.
3: Aray ko.
2: Hanggang kailan pa dapat maghintay? Salamat po. Nako!
4: Nako, mahirap yun.
2: Totoo, mahirap yun. Parang ano yun? Ano yan eh, L, ito sa sender natin. No? Parang kang ano eh, umaasang tumamis ang asin. Diba? Parang ka nag-aantay na tumamis ang asin. Hindi ko na sasabihin na nag-aantay pumuti ang uwak kasi may uwak ng kulay puti eh. Nangyari na siya. Oh, pero yung asin, mahirap, parang mahirap na tumamis yun, diba? So, ganyan yung sitwasyon mo, L. Ang hirap kasi walang ano eh, walang ano ba, wala kang ano eh, wala kang ipagluluksa. Hindi ka naman pwede magsabi nga heartbroken kasi hindi naman kayo. Walang label. Ba, hindi naging kayo, wala ring break up. Pero alam mo yun, parang araw-araw kang nasasaktan na. Ang tawag dyan kasi, alam mo ano, bitin.
3: Aray ko.
2: Alam mo, minsan masakit talaga, mas masakit pa talaga yung ano eh, yung walang kasiguraduhan katulad nitong kay Ella. Kaysa yung diretsang sabihin na ayoko na o ayoko sa'yo. Diba? Kasi kapag malinaw yung sagot na sinabi niya ayaw niya sa'yo or ayoko na or wala kang chance. Diba? Makakausad ka, makaka-move on ka eh. Pero kapag sinabing hindi pa ako ready, pero tignan natin. Diba? Or hintay ka lang, hindi pa ngayon. Diba parang may sense of hope? Pero saan ka aasa, diba? Diba, ang problema kasi sa pag-asa, habang tumatagal yan, mga kababes mo, parang lalo mong iniisip na baka sayang yung hinintay mo eh. Diba? Kaya gusto ko yung sinabi niya eh, nitong huli. Sabi niya, oh, minsan gusto ko nang umalis pero naiisip ko baka bukas piliin na niya ako.
3: Aray ko.
2: O, diba? Habang tumatagal, mas iniisip mo na baka sayang yung lahat ng hinintay mo eh. Kung kailan bumitaw ka, biglang umoo, diba? Yun yung mahirap pagka may pag-asa, pag may binibigyan ka ng chance. Pero alam mo, hindi tawag di kasing false hope.
5: Ayaw ko na.
2: O, diba? Ayaw talaga natin. Pero sige, nako, sa mga kabayos nating nakikinig, ano ba ang tingin nyong dapat gawin netong sender natin na si L na umaasa sa taong hindi pa sigurado sa kanya? Diba? Hindi sila, hindi naging sila at na, hindi rin na, alam mo yun, parang sila pet na hindi. Ganon. Ano ba ang masasabi nyo, mapapayo nyo sa mga taong hanggang ngayon umaasa sa taong hindi sila binibigyan ng linaw o direksyon o sa mga taong wala namang silang pag-asa pero patuloy na umaasa sila, diba? Ako, pwedeng i-share nyo ang inyong thoughts, comments, reactions sa aming hotline. Bukas na bukas yan, 0926-079-8708. Uulitin ko, 0926-079-8708. O kaya naman sa aming online live streaming na gv999.live. O sa mga ka-vibes natin na naghahanap ng link ng aming online streaming, nasa Facebook page po namin yan na GV99.9 FM. Nakapin post yon. I-click mo lang yon at dediretso ka na sa aming online streaming. Mapapakinggan mo na si Kiko Barako. May live chat pa doon na pwede kang direct na makipagkwentuhan sa akin. At syempre, kung gusto mo nang, kung ikaw naman may mga problema katulad ni L, pwede ka namang mag-message sa akin, ka-vibes, diba? Pwede mong i-follow ang aking Facebook account na Kiko Barako, K-I-K-O-B-A-R-A-K-O. Makikita mo yung aking pagkaganda-gandang itsura doon, si Kiko Barako. Imposibleng hindi mo ako makilala kasi yung cover photo ko doon naka GV99.9, diba? Imposibleng pag ikaw naligaw ka pa, nasabi ko sa'yo. Pwede mo rin akong sundan sa aking TikTok account at Kiko Barako 999. O, diba? Pwede mong i-ano sa akin dyan. Hanapin, i-follow mo ako. Makikita mo yung mga content ko. At alam nyo mga ka-vibes ha, alam nyo ba na meron na rin akong YouTube channel? Sinimulan ko lang ngayong araw. O pwede kayo mag-subscribe sa aking YouTube channel. Nandun yung mga highlights ng aking final thoughts, mga hugot, at yung mga susunod kong vlog. Ayan, pwede nyo pwede kayo mag-subscribe doon para makita niyo yung mga update-update ko. Yan, maganap ko sa buhay. Anyway, nako sa lahat ng mga ka-vibes natin, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan natin. Nakakasama nyo na at pakikinggan, mapapakinggan hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Shestawanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station, GB99.9. Your Good Vibes. Ako, para sa mga taong umaasa na sila ay mamahalin kahit hindi sigurado, nakakadalaw pa ba kayo? Feeling ko para kayong ano eh, the man who can't be moved.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

0: Oh, natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niya na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
3: Kiko Barako sa programang Siestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
4: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
5: Siyempre naman, kahit makulimlimang panahon, hindi ko magpapapigil sa pakikinig sa most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes. At siyempre, napapakinggan at nakakasama niyo pa rin ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Siestawanan. Ako, samahan niyo ako mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. At syempre, bago tayo tumuloy sa pinag-uusapan natin mga ka-vibes, gusto ko lang munang i-shout out ang lahat ng mga Batrasco driver na bumabiyahe sa mga oras na ito, no? Sa mga Batrasco conductor na talagang masipag, na magagaling mag-balance ng katawan. Diba? Bilib ako sa mga konduktor ng Batrasco, no? Ang gagaling nila mag-balance yung kahit na tipong mag-sudden brake yung Batrasco, hindi natutumba. Minsan akong sumakay ng Batrasco, talagang tilapon ako. Oy, pero magagaling na driver ang mga Batrasco driver. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong lahat na mga naghahatid at nagsusundo ng mga pasahero. Yan. Maraming salamat, shout out po kay Sir Romeo Makailaw ng Batrasco. Maraming salamat po. Anyway, so eto na nga mga ka-vibes. Balik tayo sa ating pinag-uusapan, no, tungkol sa mga taong umaasa sa isang taong wala naman silang pag-asa. Umaasa sila na mamahalin sila ng taong mahal nila kahit na malabo.
6: Aray ko!
5: Alam nyo, mga ka-vibes, may kaibahan na yung naghihintay sa pinaghihintay. Oh, sabihin yung wala, lagot kayo sa akin. De, joke lang, di ba? Totoo naman eh, may kaibahan yung naghihintay ka sa pinaghihintay ka. Kung pareho kayong may plano, may usapan, may direksyon, di ba? May dahilan yung paghihintay. Kung malinaw yung direksyon, talagang may pag-asa ka, yun. Di ba? Masasabi ko na yung paghihintay mo, worth it. Pero kung ikaw lang naman yung naghihintay habang siya, parang okay na, okay lang kahit mawala ka, 'di ba? Parang ibang usapan 'yun.
6: Aray ko.
5: 'Di ba? Magkaibang usapan 'yun, yung tipong ganito lang 'yan sa panliligaw. Ito sa message sender natin na si L. 'Di ba? Hindi mo nga alam 'e kung ano yung direction ng relasyon nyo . May hindi nga klaro sa'yo kung ano ba talaga kayo. Walang label. In short, walang label. Pero umaasa ka. Diba? Ano yun?
6: Aray ko.
5: Umaasa ka kahit wala kayong label. Umaasa ka kahit na malabong usapan. Ano yung MU? Yung ba yung meaning ng MU mo? Malabong ugnayan. Diba? Parang ang hirap, no, na L, no? Baka ikaw lang kasi yung naghihintay, no? At wala ka namang inaantay.
6: Aray ko!
5: Kasi minsan, alam mo, Ella, minsan hindi ka naman niya pinapipili. Hindi ka rin niya pinapakawalan. Diba? Ganun yung nangyayari. Pero ito lang yan, baka gusto niya lang kasi gusto lang nanandiyan ka kasi convenient sa kanya. Masakit man to, ha? Masakit man to, pero totoo yun. Baka may mga tao kasi na, na alam mo yon, kaya nila binibigyan ng false hope yung isang tao kasi convenient sa kanila. Biruin mo nga naman, 'di ba? Kapag kailangan niya ng someone na maghahatid sa kanya, nandiyan ka, 'di ba? Pagka kailangan niya ng someone ng malungkot siya at kailangan niya ng someone na magbibigay ng comfort sa kanya, nandiyan ka. Pero ang tanong, may halaga ka ba sa kanya?
1: Aray ko.
5: Oh, 'di ba? Parang ano lang 'yan. Parang ginagamit, sorry for the term, pero parang ginagamit ka lang niya para mapagaan yung buhay niya.
6: Ako, mahirap yun.
5: Oy, kasi ganun yung nakikita kung ano eh, sitwasyon mo. Kaya kung ako sa'yo, alam mo, El, hanggat maaga pa, hanggat kaya mo pang, alam mo yun, hanggat kaya mo pang bumita. Bitawan mo na. Diba? Wala, wala. Eh, okay naman, pwede rin ganito. Bigyan mo na ng linaw, kausapin mo na rin siya. Diba? Parang sabihin mo, ano ba tayo? Or, kasi sinasagot niya lagi, diba? Meron siyang sinabi sa'yo nung una. Sa tuwing tinatanong mo kung ano ba talaga kayo, ang sagot niya, hindi pa siya ready. Edi, kung hindi pa siya ready, tanungin mo siya, meron bang tayo o may pag-asa ba ako sa'yo? Diba? Kasi kung wala, tumigil ka na, bumitaw ka na, 'di ba? Kailan ba siya magiging ready? 'Di ba? Kailan, ito ang tanong diyan, kailan ka ba magiging ready? 'Yun ang itanong mo rin sa kanya. Kasi kung lagi na lang siya hindi ready, tatanda ka niyan. Ikaw rin. Kakaantay mo sa kanya o magugulat ka 40 anos ka na. Hindi, totoo lang. Sa totoo lang tayo. Doon lang tayo sa totoo, di ba? Be realistic. Huwag mo nang antayin kung hindi ka niya binibigyan ng malinaw na direksyon. Kung walang usapan, walang plano, bitawan mo na. Kasi sa huli, ikaw lang din ang masasakyan. Ano masasakyan? Ikaw lang din ang masasaktan. Di ba? Kasi halimbawa, sinasabi niya sa'yo, hindi pa siya ready. And then suddenly, magugulat ka. In a relationship na siya o may nanliligaw na iba. O ano yun, di ba?
1: Aray ko.
5: So bitawan mo na hanggat maaga pa. Hanggat kaya mo pa. Kasi alam mo, the more na nag-aantay ka, the more na umaasa ka na mamahalin ka din yan, the more na, ano yan eh, the more na pahihirapan ka niyan sa dulo. Di ba? Laging dulo yung epekto niyan. Wala namang ano yan eh. Wala, yung pag-aantay naman sa someone na wala kang pag-asa, hindi mo yan mararamdaman sa simula. Laging sa dulo yan. Kaya nga ang pagsisisi nasa dulo. Try mo magsisi sa simula. Diba? Eto, magbasa tayo ng mga message. May mga nag-message dito. Sabi ni 2486, kung gusto ka talaga niyan, hindi ka paghihintayin niyan ng walang kasiguraduhan. Correct! Diba, bibigyan ka niya ng malinaw o hindi niya laging sasabihin hindi pa siya ready. Diba? Or maaaring sabihin niya man na hindi pa siya ready pero hindi yung sobrang tagal, diba? Bibigyan ka niya ng clarification. Alam mo, hanggang friends lang talaga tayo. Mas maganda pa nga sabihin niya yun kaysa umasak ka eh, diba?
1: Aray ko.
5: Kasi at least doon malinaw sa'yo, okay, hindi niya ako gusto.
1: Aray ko.
5: Diba? O ito sabi pa ni ito may nag-share ng experience niya. Sabi ni 7913, naghintay ako DJ Kiko ng 4 taon, ang ending iba ang pinakasalan. Yun ang aray ko. O diba? Tingnan mo si 7913. Naghintay siya 4 taon ng buhay niya yon. Tapos iba yung pinakasalan. Ang masama, groomsman pa siya. Abay pa siya. Diba? Ito sabi pa niya 5027. Minsan tayo rin ang may kasalanan kasi kahit walang label, kumakapit pa rin tayo. Correct, 'di ba? Bakit ano 'yun eh? Ikaw na lang din ang nagbibigay ng motivation sa sarili mo. 'Di ba? Pinipilit mo na lang ang isang bagay na hindi naman talaga magwo-work. Ito sabi ni Sabi ni 6609, ginagawa ka lang emotional insurance. Totoo yan, di ba? Baka ginagawa ka lang yung emotional insurance. Yung tipong pag kailangan niya ng validation or someone to cry on, di ba? Nandiyan ka. So, yun lang ang pakinabang mo sa kanya. Sabi pa ni ano, sabi ni 9354, kung mahal ka, hindi yung option ka, priority ka kung mahal ka. Correct! Gagawin ka niyang priority kasi nga mahal ka niya. Ganun lang yun, kasimple. L, huwag kang mabulag sa taong yan kasi kapag ka patuloy mong inano yung sarili mo, yung busy yung sarili mo na may chance ka dyan, kahit wala siyang binibigay na sign, ay naku, sinasabi ko sa'yo, iiyak ka sa dulo.
1: Aray ko.
5: Which is ayoko namang mangyari sa'yo, L. Diba? Hanggat maaga pa, klaruhin mo na. Kausapin mo na siya. Siguro, bigyan mo yung ng ultimatum, ganun. Bigyan mo yung sarili mo ng ultimatum na after 1 month siguro. Sige, mag-antay ka ka ba kung gusto mong mag-antay eh. Pero sa akin, wala na. Hindi na, hindi, walang klaro eh. Diba?
1: Aray ko.
5: Oh, pero sige, kung gusto mong mag-antay, 1 week, 2 weeks. Oh, after nun, bigyan mo yung ultimatum mo ng sarili mo ng deadline. Pag after 2 weeks, wala pa talaga. Or after 1 month, wala pa talaga. Bitaw na. Yun lang ang masasabi sa Yoel. Kasi the more na pinatatagal mo yan, the more na mas malalim yung magiging sugat niya na sa'yo. Diba? At ayaw naman natin nun.
1: Ayaw ko na.
5: Oo, talagang ayaw natin nun. O, kayo ba mga ka-vibes? Ha? Ano ba masasabi nyo rito sa message sender na si L? Gigil niya si ako eh. Pwede nyo nga i-share ang inyong advice, thoughts, comments, reactions. Pwede kayo makipagkuntahan sa akin sa aming hotline. Bukas na bukas yan, 0926-079-8708. O kaya naman sa aming online streaming na gv999.live. O, tatlong 9 yun, gv999.live. O, yung link nun, kung gusto mo, isang click lang, nasa Facebook page namin na gv99.9. FM. Anyway, nako sa mga kabibs natin, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan. Napahaba na ang aking sinasabi. Ang dami kasi nga nanggigigil kasi ako kay L. Syempre, nakakasama na pakikinggan mo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako. At ito po ang programang Siesta Wanan. Dito lang yan sa most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes. El, itong ating next song para sa'yo to. Ganito ka eh. Ganitong ganito ka. Lagi mo sinasabi, nan...

0: Kiko Barrago. Kiko Barrago. Barrago. Kiko Barrago.
1: Ay nako, kung ako sa iyo, huwag kang lilipat ng estasyon kung ayaw mong umulan ng malakas sa lugar ninyo. Ikaw pa rin naman ay nakikinig at nakasubaybay sa most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes. At inyong nakakasama't na papakinggan pa rin ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barrago. At ito po ang programang para sa mga gustong mag-siesta, para sa mga gustong tumawa, para sa mga gustong tumawa habang nag-siesta, siestawanan, kung saan magkakasama-sama tayo mga ka-vibes ha, hanggang mamayang alas 5 ng hapon. So ito na nga mga ka-vibes, may tanong ako sa inyong lahat. Bago ko basahin yung ating text message galing kay 5889. Bakit nga ba tayo nahihirapang bumitaw, umalis o umalis talaga? Bakit nga ba tayo nahihirapang bumitaw, umalis o mag-let go sa isang tao?
2: Aray ko!
1: Diba? Yan ang magandang pag-isipan nyo. Diba? Kasi nga, hindi ko rin magets eh. Bakit hirap na hirap tayong bumitaw? Kahit na minsan na sasabihin natin, gusto ko nang bumitaw. Pag-isipan niyo yan. Pero habang pag-iisipan niyo yan, basahin natin yung text ni 5889. Sabi ni 5889, sabi ni sender, umaasa siya na siya ang pipiliin. So, ibig sabihin, may napili na at hindi ikaw at option ka lang. Iniintay mo ba na mag-away sila para maging kayo na? At pag nag-away kayo, hanap ulit siya ng iba? Huwag na, boy!
2: Aray ko!
1: Tama naman, no? Baka nga, pwedeng may point to si 5889, di ba? Kasi hinimay niya yun eh. Pinakinggan niya yung sinabi ni Techmi ng ating sender na si L. Diba? Sabi nga naman ni L, hanggang ngayon, umaasa pa rin ako na pipiliin niya. Diba? O, baka nga meron na. So, L, galawin ng baso. Baka ikaw na lang talaga. Baka tingin niya lang talaga sa'yo is just a friend. And hindi na kayang tumbasan ang pagiging kaibigan. Yun lang. Hindi na kayang lumagpas sa pagkakaibigan. Hanggang dun lang ang kaya niyang ibigay. So let go na. No? At kung alam mo naman sa sarili mo na meron na pala talaga siya matagal na at inaantay mo lang na magkahiwalay sila, ay wag ganun.
3: Ayaw mo na.
1: Oo, ayaw natin ng ganun. Diba? Wag bantay salakay. Diba? Kapag ka, wag mong ipilit yung sarili mo sa taong hindi ka mahal dahil never magwo-work ang relasyon ninyong dalawa. Diba? Kahit na, halimbawa, pinilit mo yan, naging kayo nga, ay naku, puro away lang yan. Diba? Puro, ano lang yan, puro pagdududa, diba? Puro, hindi, misunderstanding, miscommunication, lahat ng may miss. Diba? Pero balik tayo sa tanong ko, o bakit nga ba mahirap mag-let go? Bakit nga ba hirap na hirap tayong umalis sa isang bagay, sa isang tao? Alam mo, hindi naman dahil ano yan eh. Kasi iba sasabihin. Eh kasi, mahinang nila lang. Ano mahinang nila lang? Marupok, di ba? Hindi naman dahil mahina o marupok tayo. Kasi minsan, umaasa tayo sa potensyal ng tao eh. Di ba? Hindi sa kung sino siya ngayon eh. Kundi sa inaakala nating pwede pa siyang maging. Di ba? May expectation tayo, pwede pa siyang maging akin. Di ba? May ganong thinking tayo. Umaasa tayo na mababago pa yung feelings niya sa atin. Kahit in reality, hindi naman.
2: Aray ko.
1: Aray ko talaga, di ba? Lagi kasi nating iniisip mga ka-vibes, no? Baka bukas magbago. Baka next month handa na siya. Baka next year mahalin niya rin ako. Ka-vibes, isang taon na. Isang taon ka na nag-aantay, walang nangyayari. Di ba? Yun yung isang buwan. Parang ang tagal-tagal na, umabot ka ng taon. Nag-aantay ka ng taon. Umaasa ka na mamahalin ka kahit isang taon na yan. Na ang sabi lang, hindi pa siya ready. O kaya naman, isang taon ka na nag-aantay na wala man lang paramdam, wala man lang... ano yun? Wala man lang paramdam sa'yo na konting positive na nagtanong sa'yo, kumain ka na. Wala man lang concern sa'yo, di ba? Yung tipong ikaw, todo concern ka, todo bigay effort ka, tapos siya wala, neutral. Ay, bitaw na pagka ganun. O, ito, magbasa pa tayo. Sabi ni 1428, ano to? Mas mahal ko ang pangarap kong kami kaysa sa realidad. Pangarap lang kita, ganun. Mas gusto mo 'yon? Walang reality, puro fantasy. Ito sabi naman ni ano ni 3904. Ano, nakakatakot magsimula ulit kaya kapit pa rin. 3904. Natatakot ka na magsimula ulit. Pero hindi ka natatakot na tumanda ka, kakaantay at walang nangyayari. Di ba? Parang mas sa akin mas nakakatakot yung nagte-take risk ako pero walang nangyayari. Di ba? Totoo naman eh. Mas gusto ko yung pag nag-take risk ako kahit papaano, kahit mahirap, di ba? Merong may epekto, may pag-move forward naging stagnant ka.
2: Aray ko.
1: Diba? Hindi mahirap yung ganon. So, huwag matakot magsimula ulit. Yun lang ang masasabi ko kay 3904. No, huwag kang matakot magsimula ulit. Marami pang tao dyan. Diba? Marami ka pang makikilala. At ganyan din yung gusto kong sabihin sa sender natin na si L. Diba? Hindi lang naman siya yung tao sa mundo. Na kapag ka hindi napasayo, katapusan na ng mundo. Diba? Hindi ganun yon. Marami ka pang makikilala. Explore. Lumabas ka ng bahay. Hindi yung lagi nakakulong ka sa kwarto mo. Masaya ka sa kwarto mo? Apat na sulok lang yan, pero masaya ka na dyan? Umaasa ka sa taong hindi ka mahal? Oh, kung gusto mong magka-jowa at gusto mo talaga makamove on, labas ng bahay. Labas. Organic encounter. Ganun. Landi-landi rin pag may time. Sorry, tumalsik yung laway ko. Anyway, ako sa mga ka-vibes natin, no? Magandang ano yan, maganda pag-usapan to. Kasi hindi lahat ng bagay worth it antayin eh. Diba? May mga bagay na kailangan para makamove forward ka, makausad ka kahit sa buhay, kailangan mo ng bitawan, hindi mo kailangan antayin. Diba? Pero may mga bagay na tamang timing lang ang kailangan. Diba? Pero kapag alam mo na yung isang bagay walang nangyayari, antay ka ng antay, ay tigil na. Diba? Bitaw na. Ganun talaga. Kahit masakit, huwag nang ipilit. Diba? Kapag ipinilit, lalong mas masakit. Anyway, naku, maya-maya pag-usapan naman natin mga kawais. Maganda. Kung paano ba malalaman na sapat na yung pag-aantay. O, di ba? Maganda pag-usapan yan. Pero pag-usapan natin yan sa pagbabalik ko. Siyempre, magtuloy-tuloy muna tayo sa tugtugan mga kawais. Nakakasama at napapakinggan mo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang Just a Wanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station, GB 99.9. Your Good Vibes.

0: Radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes!

0: That song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages, at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parini na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
5: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
6: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi Mi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
7: Ay, paring tayo, paring tayo.
8: Ano ka naman?
7: Payag ka, ikay may kapangrihan mag-teleport.
8: Abay, o naman pare, para kahit saan, ako'y makakapunta.
7: Pero, 50 years bago ka makarating.
8: Haa, ayaw ka na.
9: Hala, joke pa na yun.
6: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
10: Samahan niyo na ako mga kabayo sa inyong pinakamaboritong tambayan on air.
6: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
10: Opa ka-OA. Mga kabayo, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
6: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GB 99.9.
9: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
11: This is Barkada Vibes!
12: Barkada Vibes!
9: Barkada Vibes!
6: Barkada Vibes!
10: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
13: Kiko Barako! Barako!

0: Nag-crave kasi ako sa popcorn, kaya napamani-mani popcorn. Anyway, syempre man, masarap naman ang pakikinig mo kung may mani at popcorn, di ba? Masarap yung mani at popcorn na yan habang nakikinig ka sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, your Good Vibes. Sa atin yung nakakasama at napakikinggan pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po, syempre, ang programa para sa mga gustong mag-siesta. Habang tumatawa ngayon ng siesta, ito po ang Siesta Wanan. Samahan nyo ko hanggang mamayang alas 5 ng hapon. So ito na nga, sa lahat ng mga naghihintay sa taong hindi naman darating sa buhay nila. Sa lahat ng mga umaasa kahit wala namang pag-asa.
1: Nako, mahirap yun.
0: Pag-usapan natin, di ba kanina sabi ko nga, kailan ba dapat or paano ba natin na malalaman kung sapat na ang paghihintay? Alam nyo mga kabayos, may hangganan ang lahat sa mundo. Di ba? Hindi unlimited. Yung pera mo nga nung katapusan eh, ubus na yan ilang araw lang ngayon. Di ba? So hindi only yan. Pati rin po sa pag-aantay, meron pong hangganan. Diba? Hindi porket mahal mo, kailangan mo nang ubusin yung sarili mo sa kanya. Diba? Lalo na kung hindi ka din naman pinapahalagahan. Lalo na kung hindi nare-reciprocate yung feelings mo.
2: Aray ko.
0: Oh, diba? Hanggang dun na yun. Yun na yung end of the line, di ba? Yun na yung dead end. Wala na, dead end na yun, di ba? Kapag napapansin mo, ka-vibes, na ikaw lang yung nag-e-effort, ikaw lang yung nagre-reach out, ikaw lang yung lumalaban, di ba? Baka time na rin para tanungin mo yung sarili mo na, teka, may hinihintay pa ba ako o ayaw ko lang tanggapin yung katotohanan na wala na talagang pag-asa.
2: Aray ko!
0: Diba? Kasi kapag gano'n na ikaw lang ng ikaw, ikaw lang yung give ng give ng give. You give your time, you give your effort, then hindi naman na nagigive back, hindi naman na ibabalik sa'yo. Diba? Hindi, walang return of investment, walang ROI. Diba? Ganun talaga, bitawan na. Di ba yung mga negosyante nga, kapag nakikita nila, halimbawa yung mga nag-start ng business, o yung mga kilalang negosyante na, di ba, kapag may business proposal sa kanila, pinag-aaralan din nila maigi. Tapos ang tinitignan nila, yung return of investment, yung ROI. Di ba, kapag nalaman nila, ay wala naman akong mapapala dyan, ba't ako mag-i-invest, di ba? Ganun din po sa pag-ibig. Ganun din sa relasyon. Kapag alam mong wala ka nang mapapala, kapag alam mong ikaw na lang yung kumakapit, ay bumitaw ka na, dude. Hindi pwedeng sasabihin mo, hindi, aantayin ko yan. O ano nga antayin mo? Wala kang inaantay. Diba? Hindi ka nga pinapansin. May hindi nga pinapahalagaan yung mga oras mo. Diba? Halimbawa, nag-effort ka, nagkausap kayo na, o tara, labas tayo. Sige, pumayag siya nung sa text, sa chat. Pumayag siya, sige, labas tayo. Then suddenly, biglang na-cancel. Biglang out of nowhere, nandun ka na. Ikaw itong nag-effort, nag-cancel ka pa ng ibang schedule mo. Tapos hindi pinahalagahan yung lakad nyo. Sasabihin, ay, nakalimutan ko. Oo nga pala, may lakad tayo. Pwede next week na lang. Baka yun yung sign na kailangan mo na talagang i-chapwera yan at tanggapin ang katotohanan na hindi siya para sa'yo.
2: Aray ko!
0: Minsan kasi kailangan lang natin talagang masampal ng katotohanan. Bukod sa masampal ng pera. Kailangan natin masampal ng katotohanan para magising tayo sa katotohanan. O, diba? Uminom ka ng kape para magising ka sa katotohanan, wala na siyang pake. Ganon. Diba? Bibigyan kita ng kapeng Barako baka sakaling magising ka sa katotohanan. Diba? O kung gusto mo, pumunta ka rito sa stasyon, ako mismo ang magsasabi sa'yo, harap-harap. Gumising ka na, ganon. Nananaginip ka ng gising. Diba? Walang ganyan. Pagka ganyan, tandaan natin mga ka-vibes, no? Kapag ikaw na lang ang umaasa, ikaw na lang ang lumalaman. Even naman yung mga mag-jowa na, diba? Kapag isa na lang sa kanila ang lumalaban sa relasyon, kapag isa na lang sa kanila ang naniniwala, diba? Parang hindi na worth it yung laban. So kaya ang ending, napapagod siya, bumibitaw na rin siya kasi na-realize niya na. So, ganun din ikaw, El, sa ating sender, no? Kapag alam mo na ngayon pa lang, talagang wala ng pag-asa. Hindi kanya trip, hindi kanya gusto. Eh, move on. Hanap ka ng ibang tao. Hanap ka ng... Well, kasi madaling sabihin eh. Baka sabihin naman ng iba. Madali kasi sabihin sa'yo, Kiko Barako, na bumitaw na lang. Eh, kung mahal naman talaga niya. Oo nga, nandun tayo sa pagmamahal. Diba? Pero anong mapapala mo kung ikaw lang yung nagmamahal, hindi ka naman minamahal.
2: Arayo!
0: Diba? Oo, madaling sabihin, bumitaw. Pero hindi ko naman din sinabing madali eh. Diba? Na ang pagbitaw. Sabi ko nga kanina, hirap na hirap tayong bumitaw. Diba? Pero, kapag kasi nag-let go ka dyan, kapag natutunan mo nang mag-let go, doon mo marirealize na napakalaki pala nang nawawala ng portion ng buhay mo. Diba? Doon mo marirealize na ang lawak pala ng mundo. Ang dami pa palang pwede kong magawa. Ang dami ko pang pwedeng makilala. Diba? Yung mga ganong pag-realizations. So hanggat kumakapit ka sa isang bagay na walang kasiguraduhan, mananatiling sarado ang isipan mo, sarado ang paningin mo sa mas malawak na mundo, 'di ba? You won't see the bigger picture, ika nga, 'di ba? So, wag kang kapit ng kapit, minsan bumitaw ka, 'di ba? Para kahit papaano ma-realize mo yung worth mo. Kapag hindi ka bumitaw niyan, wala, hindi mo ma-realize yung worth mo. Laging sasabihin na alipin ka ng pag-ibig, ganun. Okay, eto, magbasa tayo ng mga message. Sabi ni ni 8216, hindi lahat ng humahabol ay seryoso. Ano daw? Anong hindi lahat ng humahabol? 8216, baka hindi lahat ng nagpapahabol ay seryoso. 'Di ba? 'Yon, baka 'yun yung gustong sabihin ni 8216, 'di ba? Totoo 'yon. Hindi lahat ng taong pinapaasa ka, seryoso 'yan na mahal ka, na may feelings din sa iyo. Yung iba talaga, convenience ka lang, convenience store ka lang sa kanila. Ito sabi pa ni 2745, mas mahalaga na ang peace of mind kesa sa patulit-ulit na sinasaktan ang sarili. Correct! Deserve mo magkaroon ng peace of mind na ka-vibes. O ito, sabi pa ni 5071. Noong pinili kong umalis, saka lang siya naghabol. Eh, kasalanan niya na yun. Diba? Alam mo, kaya 5071, kaya lang naman siya naghabol nun kasi nawala na siya ng convenience store. Diba? Wala na eh. Hindi na convenience. Kumbaga, nawala yung pinakamalaking portion ng convenience ng buhay niya. Diba? Wala nang naghahatid sundo. Wala nang nanlilibre. Diba? Wala nang nagte-text chat ng gabi, madaling araw. Wala nang convenience. Wala nang satisfaction. Kaya bigla siya nag-habol. Pero ang tip ko, pagka ganyan, kung kailan ka, yung ganyan yung tao, yung kung kailan umalis, kung kailan ka umalis tsaka naghabol, wag ka magiging marupok. Kasi, hindi kasi seryosohin yan 100%. Oo, hindi kasi seryosohin yan ka-vibes. Kasi ang habol lang niya sa'yo is convenience. O kung ganun lang din pala ang habol niya convenience, singilin mo ng convenience fee. Kailangan may convenience fee. O, di ba yung mga e-wallet nga? Anyway, kayo ba mga ka-vibes? Ano ba ang maipapayo nyo? Ano ba masasabi nyo sa mga taong umaasa sa walang pag-asa? Diba? Umaasang mamahalin sila kahit malabo na. di ba? Naku, pwede niyong i-share ang inyong thoughts, comments, reactions sa aming hotline. Bukas na bukas yan, 0926-079-8708 o kaya naman sa aming online live streaming na gv999.live. Uulitin ko, gv999.live. Yung link niya sa Facebook page namin na gv99.9fm, naka-pin post yun, unang-unang post makikita nyo. I-click nyo yung link na yun, diretso kayo sa aming online live streaming. Mapapakinggan nyo si Kiko Barako at syempre may live chat doon, makipagkwentuhan kayo sa akin. Anyway, naku sa mga kababes natin, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan na nakakasama at napakikinggan nyo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban na Kiko Barako. At ito po ang programang Shastawanan. Dito lang yan sa most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes. Alam mo, gusto ko sa'yo, El. Gusto kong bumitaw ka na.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

0: GV.
1: GV.
0: 99.9. Your good vibes.
2: Kiko Barraco. Kiko Barraco.
0: Barraco.
2: Kiko Barraco.
3: Nako! Makulimlim na naman. Oh, alam mo that is, dapat lagi kang may dalang payong, ha? Nakahirap dito kung kailan pa uwi. Ay siyang bubuusang kulang. Bakit nga kaya ganoon? Ano? Bakit nga kaya ganoon? Kapag kung kailan pa uwi, kung kailan traffic, saka bubuhos ang pagkalakas-lakas na ulan. O, hindi dumoble ang traffic. Kaya kung natatraffic ka, naku, makinig ka na lang kay Kiko Barraco dito sa most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes. Siyempre, nakakasama niyo pa rin ang Barraco matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barraco, sa programang Shestawa na. Naku, samahan niyo ko mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Makakasama niyo ko, tama, hanggang sa inyong pag-uwi, hanggang sa inyong pagtulog. Pagtulog. Anyway, eto na nga mga ka-vibes. May tanong ako sa inyo. Mahalaga itong tanong ko. Kung alam mong hindi ka na talaga pipiliin, maghihintay ka pa rin ba?
4: Nako, mahirap yun.
3: Alam nyo, ang totoo kasi, no, minsan alam naman natin yung sagot. Alam naman natin yung pupuntahan eh. Ang hindi lang natin kayang gawin, yung tanggapin. Diba? Kasi minsan, habang tumatagal, hindi lang oras yung nawawala, diba? Pati confidence, pagkakataon, at minsan, nawawala ka na rin sa sarili mo.
4: Nako, mahirap yun.
3: Diba? Kasi alam naman natin na wala tayong pag-asa na eh. Hindi na nga tayo pinapansin eh. Hindi na nga tayo binibigyan ng oras. Minsan na nga lang mag-reply. Ang cold pa, diba?
5: Aray ko.
3: Tapos, tayo naman to, asang-asa, nag-reply ng pagkalamig-lamig. Malamig pa sa bahaw. Tapos, umaasa pa rin yun, nag-reply siya. Diba? Pag tinanong mo, kamusta naman ang araw mo? Okay lang. Tapos sa tuwa-tuwa ka na ron, ay, nag-reply, may pag-asa to. Ano pag-asa ron? Ang cold na nga eh. Diba? Tapos yung kahit anong offer mo ng topic, hindi na siya interested, parang ang lamig-lamig na lang din ng sagot niya na, okay, sige, isang tanong, isang sagot, ano? Wala nang mas malalim pa sa tanong na 'yan. 'Di ba? Kaya hindi na matino yung sagot. Alam naman natin na ganun na yung sitwasyon, pero 'di ba? Hindi natin matanggap na mawawala na siya, na hindi siya para sa atin, 'di ba?
5: Aray ko.
3: 'Yun yung mahirap sa totoo lang, mga ka-vibes, no? 'Yun yung mahirap. Kaya dapat turuan natin yung sarili natin, no? Na kapag ka pumapasok pa lang tayo sa relasyon, turuan natin yung sarili natin na dapat wala tayong expectation. Huwag tayong umasa, at eto lang din yan. Kapag sumasagot na siya ng malamig pa sa kanin mo ngayon, turuan mo yung sarili mo na mag-control at huwag bigyan ng sarili ng false hope, di ba? The more you give yourself a false hope, the more it is hard for you to accept the truth. Wow, ang lalim nun. Di ba? Totoo naman eh. The more na kinukonsinto mo yung sarili mo, binubulag mo yung sarili mo sa katotohanan na, alam mo yun, sa katotohanan na wala siyang gusto sa'yo, di ba? Umaasa ka ng mali. The more na magiging mas mahirap yan, mas mabigat sa'yo yan, ka-vibes, di ba? Oh, ito, may nag-text. Oh, tingin mo, sakto. Magbabasa pa lang sana ako ng text. Sabi ni 6892. Ano? Sayang ang kabataan kung puro paghihintay. Tama ka naman, sayang yung prime age. Diba? Kapag nasa prime age ka, yung 21 to 26 years old, 27 years old. Diba? Huwag ka maghintay, marami kang makikilala dyan. Labas-labas din. Lumabas ka kasi, hindi yung nakukontento ka dyan, di ba? Para naman kahit papaano, may ibang perspective naman yung pumapasok sa isip mo. Kasi alam nyo mga ka-vibes, no? Kung ba, eto ha, mapapansin nyo. Lagi ko kayong, lagi ko sinasabi sa ere to, na lumabas kayo, makipagkilala kayo, di ba? Kasi the more na kinukulong nyo yung sarili nyo sa isang lugar, the more na nagiging close-minded kayo eh.
1: Aray ko.
3: Kasi hindi nyo nakikita yung perspective ng ibang tao. Hindi kayo nakakakuha ng idea mula sa iba. Diba? Kaya sayang yung kabataan. Tama si 6892. Sayang ang kabataan kung puro pag-aantay. Labas-labas. Landi-landi. Ganun. Ito sabi pa ni 1347. Oh. Habang inihintay ko siya, may taong handa pala akong mahalin. Yan ang pinakamagandang nabasa ko ngayon. Diba? Dahil nga nabulag ka dun sa iisang tao, hindi mo na napapansin na mayroon pa palang taong handang magmahal sa'yo nang higit pa sa inaakala mo. Diba? Kasi nakafocus ka lang eh. Dun sa iisang tao, nakatingin ka lang sa iisang direksyon. Kumbaga, nakatingin ka lang sa iisang direksyon ng buhay. Hindi mo tinitingnan yung ibang direksyon. Lumagpas ka na sa startol. Diba? Kasi kakatingtig mo sun sa magandang kotse na nasa harap mo. O, diba? Maraming tao na handang magbigay sa'yo ng pagmamahal na inaasam-asam mo. Ang problema, kinukulong mo yung sarili mo sa iisang tao. Bigyan mo ng chance yung iba. Kung hindi ka binibigyan ng chance nitong taong gusto mo, bigyan mo ng chance yung iba na mahalin ka at malay mo doon ka lumigaya. Wow! Flip top! Diba? Kasi nga, malay mo naman sila yung makapagbibigay sa'yo ng inaasam-asam mong pagmamahal. Ang problema kasi pag tayo umiibig, pag tayo may relasyon, pag tayo ay pumapasok sa isang relasyon, diba? Or papasukin pa lang natin yan, mandiligaw pa lang tayo, dun ka na agad eh, na nakafocus ka na. Maganda naman yun, nakafocus ka, isa lang ang liligawan mo. Pero kung nanliligaw ka, tapos wala ka ng pag-asa, hindi ka na pinapansin, aba, hanap ng iba. Diba? Hindi, huwag mong i-focus yung sarili, huwag mong ikulong yung sarili mo sa kanya. Ginagawa mo masyadong mundo yan eh. Pinapaikot-ikot ka lang naman. Aray ko! Sabi ko sa inyo, diba? Pag alam nyo nga, paikot-ikot lang. Wag na. Pitaw na. Let go na. Ito sabi pa, mayroon pa nag-text. Try natin. Sabi ni 9558, walang masama namang magmahal. Ang masama, kalimutan mong mahalin ang sarili mo. Totoo! Correct! Paano ka matututong magmahal ng iba kung sarili mo hindi mo kayang mahalin? Diba? Matuto ka munang magmahal sa sarili mo. Matuto ka munang rumespeto sa sarili mo para maibigay mo yan sa ibang tao. Ganda ng sagot mo dyan, 9558. Perfect ka dyan. Diba? Kaya tandaan natin mga ka-vibes, no? Ito kung nakikinig pa si L. No? L, kung nakikinig ka, ikaw ay avid listener ng GV99.9. Tandaan mo, yung taong inaantay-antay mo hanggang ngayon at kung hanggang ngayon hindi kanya binibigyan ng halaga, bigyan mo na lang ng halaga ang sarili mo. Do yourself a favor. Bigyan mo ng halaga ang sarili mo. Mas mahalaga ka kaysa sa taong yan. Tandaan mo yan. Mas malayo ang mararating mo kung magle-let go ka. Hindi pwede yung nakakulong ka lang dyan. Diba? Hindi pwedeng focus ka lang dyan tapos siya hindi focus sa'yo. Ano yun? Huwag ganon, El. Ha? Tandaan natin, marami ka pang makikilala. Kung gusto mo, mag-message ka ulit kay Kiko Barako, iahanap kita. Naging love guru na nga ni. Anyway, nako, oras natin na 3:23 PM. Tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan, mga ka-vibes. Inyong nakakasama at napakikinggan pa rin ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Siesta Wanan. Samahan nyo ako hanggang mamayang alas 5 ng hapon dito lang sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, your Good Vibes.

0: That song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
4: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere. Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
5: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Dito sa GB99.9,
6: your good vibes. Masaya dito.
8: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
0: Siyempre naman, tuloy-tuloy pa rin ang pakikinig mo sa most influential good vibes radio station, GB99.9, your good vibes. At inyong nakakasama at napapakinggan pa rin ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Siestawanan. Ako, samahan nyo ako mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. So ito na nga mga ka-vibes, balik tayo sa pinag-uusapan natin kanina pa. No, sa mga umaasa dyan sa taong mahal nila pero hindi naman sila mahal.
9: Aray ko.
0: Sa mga taong patuloy na nag-aantay kahit wala naman silang inaantay.
9: Aray ko.
0: Oh, ano, kailan kayo gigising sa katotohanan na wala na silang pake? Pero alam nyo mga ka-vibes, hindi naman kasi masama ang umasa, di ba? Pero responsibilidad natin na kahit pa paano alagaan natin yung ating puso. Diba? Responsibilidad natin ka-vibes na kontrolin yung ating nararamdaman at bigyan ng limitasyon na yung ating emosyon, yung ating nararamdaman sa isang tao. Kasi sabi nga sa kanta, diba? Too much love can kill you. Oh, 'di ba? Pag masyado ka nagmamahal, pag masyado ka nagbibigay ng pagmamahal, tapos hindi na re-reciprocate, hindi na ibabalik sa iyo yung pagmamahal na binibigay mo, mahihirapan, masasaktan ka lang.
10: Mahirap 'yun.
0: Mahirap 'yun, 'di ba? Hindi pwedeng laging sobra-sobra ang bigay. Minsan ikaw din ang bibigyan, ganun. Sa sobrang kakulita mo, bibigyan na kita ng isa dyan. Tsaka alam mo, hindi natin kontrolado ka vibes yung magiging desisyon ng tao, eh, 'di ba? Yung kung pipiliin ba tayo o hindi, 'di ba? So hindi natin pwedeng ipilit 'yon, pero kontrolado natin kung hanggang saan tayo papayag na masaktan. Papayag ka bang masaktan? Pero kumbaga, kontrolado natin kung hanggang saan tayo papayag na mag-antay at magmahal. Ganon, di ba? Hindi lahat ng mahal natin ay nakatakdang maging atin. Aray ko.
9: Aray ko.
0: Totoo naman, di ba? Hindi lahat ng mahal natin ay nakatakdang maging atin. Yun lang ang masakit na katotohanan, di ba? O, katulad nito, nagpapa-shoutout si 8922. 8922, kamusta ka na? Ang tagal mong nawala. Mukhang masyado kang na-busy. Bumitaw ka na rin ba kay DJ Robbie? Na hindi ka na rin ba umasa na makikilala mo si DJ Robbie? Ganon. Anyway, nako, sa mga kabaybisa natin, magbasa tayo ng ano, ng text. Sabi ni 4419, noong tumigil akong maghintay, saka ako nakilala ang tamang tao. Sana all.
10: Uy, sana all.
0: O, diba? Sabi sa inyo, huwag kayo mag-aantay eh. Kusang darating. Pero kailangan yung lumandi. Ito pa sabi ni 7805. Mas masarap palang mahalin kapag hindi mo kailangang magmakaawa at ipagpilitan ang sarili mo. Totoo, 'di ba? Alam mo yung matik paggising mo, mahal ka na niya, 'di ba? Hindi yung paggising mo, sige na, mahalin mo na ako. Hindi ganoon ang pagmamahal. Huwag kang magmakaawa, 'di ba? Mahalin mo yung sarili mo. Ganun talaga. O ito, sabi pa ni 2168. Pinakawalan ko siya noon, DJ Kiko. Doon nagsimulang gumaan ang buhay ko. O, diba? Dumating pa ang mga blessings. Sana all.
10: Uy, sana all.
0: Diba? Kasi nga, natuto ka ng mag-let go. At yung ni-let go mo, it is something na mabigat sa loob mo at nagpapabigat sa loob mo. Kaya mas gumaan yung buhay mo. Diba? Anyway, nako, sa inyo ba mga kabay, sa mga nasa online streaming katulad ni Papa P, diba? Kamusta naman ang buhay-buhay natin, bossy? Hindi, kamusta naman ang masasabi nyo rito sa ating pinag-uusapan? Ako, pwede nyo i-share ang inyong thoughts, comments, reactions sa aming hotline. Bukas na bukas yan, 0926-079-8708. O kaya naman sa aming online live streaming. Kung gusto mong makita ang pagmumukha ni Kiko Barako, pumunta ka sa online live streaming namin, gv999.live. Tatlong 9 yun, gv999.live. O pumunta ka sa Facebook page namin na gv99.9fm. Nandun yung pin post, yung unang post na makikita mo. I-click mo yung link na yun at dediretso ka sa live stream namin at makikita mo na si Kiko Barako. Anyway, nako, sa lahat mga kabayos natin, tuloy-tuloy muna natin ang ating tugtugan. Nakakasama at napapakinggan mo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Siesta Wanan dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9. Your Good Vibes.

0: Mga kabikes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito.

0: Kiko Barraco. Kiko Barraco. Barraco. Kiko Barraco.
1: Mga ka-vibes, kayo ay nakikinig pa rin hanggang sa mga oras na to sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, Your Good Vibes. At inyong nakakasama at napapakinggan pa rin, ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barraco sa programang Siestawanan. At dumako na nga tayo ka-vibes sa ating segment.

And na final thoughts, huling hirit para sa lahat ng mga nakikinig. Alam nyo, ka-vibes, balikan natin yung pinag-uusapan natin, no? Yung taong umaasa. No? Si L na umaasa sa isang taong masusuklian yung pagmamahal na binibigay niya kahit na malabo, kahit na walang kasiguraduhan. Kung may iiwan man akong isang thoughts sa inyong isipan ngayong hapon, ito yon. Walang masama sa paghihintay. Kung alam mo lang na pareho kayong may hinihintay na tamang panahon. Walang masama sa paghihintay kung alam mong pareho kayong may hinihintay na tamang panahon. Sana tumatak sa isip niyo yun, mga ka-vibes. Pero kung totoo kasi, ikaw lang ang naghihintay tapos siya wala namang balak dumating, baka hindi na pag-ibig yung ginagawa mo. Baka sarili mo na ang unti-unti mong kinakalimutan. Hindi naman na sukatan ng pagmamahal ang tagal ng paghihintay. May mga taong 3 taon, 5 taon naghintay, 10 taon, pero walang nangyari. At may mga taong dumating na lang sa buhay nila at pinaramdam sa kanila ang seguridad na matagal nang hinahanap-hanap. Minsan kasi, ka-vibes, ang closure na hinihintay natin, hindi manggagaling sa taong inaantay natin eh. Manggagaling yan sa desisyon natin na sabihin sa sarili natin na tama na. Ayoko na. Tandaan mo, ka-vibes, ang taong sigurado sa'yo, eh hindi ka hahayaang araw-araw magtanong kung may pag-asa ka pa ba or may pag-asa pa ba. Hindi ka niya hahayaang magbuhay ng baka, ewan, o kaya tignan natin. Darating ang tamang tao na hindi mo kailangan hulaan yung nararamdaman niya. Hindi ka mag-aabang ng reply sa na ilang araw bago dumating. Hindi ka matatakot magtanong kung ano kayo. Dahil yung taong seryoso at malinaw na malinaw sa kanya na gusto kanya at mahal kanya. At yung taong malinaw magbigay ng kapanatagan sa'yo. Ano yun eh? Kusang darating yun. At hindi mo kailangan kumapit sa taong nagbibigay ng kalituan sa'yo. Kaya, ka-vibes, kung pakiramdam mo na ilang buwan ka na o ilang taon ka nang nag-aantay sa taong hindi pa rin makapag-desisyon, baka ito na yung sign para sabihin ko sa'yo na mag-desisyon ka na. Mag-desisyon ka na, hindi para gumante, kundi mag-desisyon ka nang mag-let go para ipakita mo na kaya mo rin nang wala siya at tanggapin ang katotohanan na hindi siya para sa'yo.

ibalik mo sa sarili mo yung respeto, yung oras at pagmamahal na matagal mo nang ipinagkait sa sarili mo. You deserve those things. Kasi tandaan mo ka vibes, no? L, kung nakikinig ka pa, ang tamang tao ay hindi lang darating, pipiliin ka rin niya. At kapag pinili ka na ng tamang tao, hindi mo na kailangang maghintay habang buhay para maramdaman mo na mahalaga ka. Sa huli, ka-vibes, ang patuloy na pagkapit sa pag-asang hindi malinaw, ang siyang magbibigay lang sa'yo ng kalituhan at sakit. Kaya, ka-vibes, kung naghahanap ka ng sagot kung dapat mo pa bang antayin yung taong matagal mo nang inaantay, eh, tanungin mo yung sarili mo, gaano ka na ba katagal nag-aantay? Kasi kung sobrang tagal na, baka kailangan mo na rin mag-isip-isip at i-prioritize ang sarili mo at i-prioritize ang ibang taong handang magbigay ng pagmamahal na matagal mo nang inaasam. Kaya sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon sa online streaming at sa radyo, malawak ang mundo. Gusto kong sabihin sa inyo na malawak ang mundo. Maraming tao sa mundo. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa iisang tao, lalo na kung hindi ka niya pinapahalagahan. Ikaw ka vibes, nag-aantay ka pa rin ba? At sa mga nakikinig, ano ang masasabi nyo sa pinag-uusapan natin? Pwede pa rin kayong magbigay ng inyong komento sa aming hotline. Bukas na bukas yan. 0926-079-8708 o kaya naman sa aming online live streaming na gv999.live. Pwede rin kayong mag-message sa aming Facebook page na gv99.9fm. Tuloy-tuloy muna natin sa ngayon, mga ka-vibes, ang ating tugtugan. Inyong napapakinggan pa rin at nakakasama ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Siestawanan, dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko.
4: Kiko Barako.
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes.

0: 99.9, your good vibes.
1: It is now 4:30 in the afternoon. That time check is brought to you by
0: Inco Tools Depot Lipa. Professional tools made affordable.
2: Need reliable tools for your home, negosyo, and construction projects? Visit Inco Tools Depot Lipa, a much bigger one-stop shop and a fifth depot in the Philippines with more stocks for professional tools made affordable. From cordless power tools to complete industrial and hardware essentials, we've got what you need to get the job done. Visit Inco Tools Depot Lipa along Barangay Panay Panay near Fernando Air Base, Lipa City. Open daily from 8 a.m. to 6 p.m. Call or text 0917-186-0010. Inco Tools Depot Lipa, professional tools made affordable.
3: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajeas Infinity Ads and Print. Pajeas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajeas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099 0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajeas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajeas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajeas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajeas Infinity Ads and Print.
4: Pare, pare! Payag ka, umulan ng yelo dito sa Pilipinas?
5: Oo naman, para lumamig din sa Pilipinas.
4: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo.
5: Ayaw ko na.
6: Hala, joke pala yun.
4: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
7: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
4: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
7: Opaka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
4: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
6: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
8: This is Barkada Vibes!
5: Barkada Vibes!
6: Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
7: This is Barkada Vibes with DJ Robbie. Vibes!
9: Kiko Barako! Kiko Barako! Barako! Kiko Barako!
10: Yes, mga ka-vibes, you heard it right. Once again, my name is Kiko Barako and you are still listening with the most influential Good Vibes radio station, Kikil. GV 99.9, your Good Vibes. And this is the program, Siesta One. Ginagawang classic radio, you know. Uy, pero yung mga ano ah, yung mga radyo noon ah, ang gagaling nila ang mag-English ah. In all fairness sa kanila, you are still listening with GV 99.9, your good vibe. Diba? Alam mo kapag ka mga OG na sa radyo. Anyway, nako sa lahat ng mga ka-vibes natin na papauwi na, nag-aabang na ng alas 5 ng hapon na, diba? Nagre-retouch-retouch na yan, nagpapahinga na, relax na. Nako, konting tiis, ilang oras na lang ay uuwi na, mag-out na. Pero ha, ito ha, paalala lang ni Kiko Barako sa lahat ng mga ka-vibes natin na pauwi na, galing trabaho, or pauwi kung saan man sila galing. Nako, nakikita ko po, lalo na kung kayo ay nasa probinsya ng Batangas, medyo, actually hindi medyo, dumidilim-dilim na, so baka malakas ang buhos ng ulan. Mag-ingat po pag-uwi, no? Siguraduhin po na may dala lagi kayong payong. Para naman na kahit papaano eh hindi kayo nai-stranded or hindi kayo sumusuong sa ulan na pagkalakas-lakas. Tandaan natin malakas makasakit ang malakas na ulan, no? At saka sa mga ka-vibes natin na nagmamaneho, nako. Keep your drive. Ano, keep your drive? Keep safe po sa pagmamaneho, no? Tandaan natin na kapag malakas ang ulan, zero visibility 'yan. So, hinay-hinay lang. Huwag masyadong mabilis magpatakbo, lalo na pagbasa ang kalsada, madulas ang kalsada, at higit sa lahat, ang matapos sa kalsada, hindi sa dalaga. Okay? At sa lahat mga ka-vibes din natin, sa nakoy, mga driver natin sa Batrasco na nakikinig kay Kiko Barako, nako. Ingat din po kayo mga ka-vibes naming Batrasco driver at syempre ang inyong mga Batrasco konduktor. Nako, maraming maraming salamat po ha. At talagang sinusuong nyo yung traffic, sinusuong nyo yung ulan na yan, di ba? Tinitiis nyo, maihatid lang ang mga pasahero ng ligtas. At in all fairness sa Batrasco, no, napakaganda po ng servisyo nila. Talaga pag hindi ka lalampas sa bababaan mo. Pag sinabi mong sa Batrasco na bababa ka lang sa kanto, talagang ibababa ka nila ron. Exacto doon, di ba? Pag sinabi mong, dyan lang po sa bahay ng kapitbahay namin, tapat nun. Ibababa ka nila ron. Service pala. Anyway, nako sa lahat din ng mga nakasama ko ha. Oy, kaya 8922, maraming maraming salamat. Nagparamdam ka muli. 8922, shoutout sa'yo. Sana tuloy-tuloy ulit ang pag-message mo. Sana ay nasa maayos na kalagayan ka, Bisaya. Bisaya kasi ako. Diba? Sa maayos kalagayan ka, 8922. And of course, kay Papa P na nakikinig sa ating online streaming platform. Nako, Papa P, maraming salamat. Sabi niya sa akin, mag-ingat daw ako sa pag-uwit, napakalakas ng ulan. Sana sa inyo na lang. Anyway, nako sa lahat din ng mga kabayos natin na nakasama ko kaninang alauna hanggang ngayong mag-aalas 5 ng hapon. Nako, maraming maraming salamat po. At eto, gusto kong i-announce sa lahat ng mga kabayos natin, simula po bukas, o anong araw bukas, Wednesday, 1 p.m. to 5 p.m., nagbabalik na siya! Sino ba ang nagbabalik o matapos ang mahabang bakasyon?
6: Uy, sana all!
10: Oo, sana all nakakapagbakasyon. Matapos ang mahabang bakasyon ni DJ Rico, ang ating the man behind the microphone, siya po ay magbabalik na sa kanyang programang The Best Request. So, ibig sabihin nun, bye-bye, Papa P. Kasi diba nung mga nakaraang buwan, si Papa P yung napapakinggan nyo ng Wednesday to Friday sa programang The Best Request. Kasi nga, wala si DJ Rico, nakabakasyon. O ngayon, tapos na yung bakasyon niya, balik na siya sa trabaho. Ganun talaga, alipin na siya ng salapi ulit. Ako, DJ Rico, we are so excited na makita ka ulit. Maraming nagbago, katulad ng... Katulad ng ating online streaming, so i-introduce pa kita na para ka ulit bagong empleyado, ganun. And of course, syempre, baka kailangan mo ng refresher ulit. Sige, bahala na si DJ Robby sa'yo. Anyway, tsaka ano, sa mga ka-vibes natin, no, na nag-aabang kay DJ Rico, no, pwede na kayong, actually noon pa matagal na pwede naman eh. Pero kung gusto nyo si DJ Rico ang trip nyo, pwede naman. So magpadala na kayo ng song request nyo, ang programa niyang The Best Request. So nagbabalik na again, once again, si DJ Rico. Congratulations DJ Rico ha, sa iyong naging journey. Sa iyong bakasyon na talagang, yan yung bakasyon na hindi kami naiing. Promise. Anyway, naku, sa lahat ng mga ka-vibes natin, oras natin, naku, 20 minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon, 4:40 in the afternoon. Maraming maraming salamat po. Magkita-kita at magkasama-sama at magkahunta-huntahan na naman tayo next week, Monday and Tuesday, same time, 1 p.m. to 5 p.m. Same program, Chesta 1, syempre, same DJ, ang Barakong Matapang na nakasama nyo sa maghapon na kaya kayong ipaglaban hanggang sa maghapon, Kiko Barako. Syempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, your Good Vibes. At para sa aking bye-bye song, mga ka-vibes, eto na, sa mga patuloy na umaasa kahit na... malabo nang magaling sila sa mga patuloy na nag-aantay. Sa wala namang inaantay, nako, sana naman ma-realize nyo ang inyong halaga.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Kaya nakapagtataka ho talaga na parang ganun kabilis lumawak yung ating Climate Change Task Force. Nag-snowball siya eh. At halos sa nagkakaisa doon sa panawagan na dapat ay ating tingnan na yung pinanggagalingan na talagang hindi maipaliwanag na init itong mga bagyo na umaabot na ho sa signal number 5. Dati signal number 3 lang yan eh. Ngayon naging 5 na. Dati 20 lang yan. Ngayon 21 na typhoons lang dumadaan sa Pilipinas. At saka yung mga sakit, mga kaibigan, yung sakit na biglang lumalabas ngayon na hindi maipaliwanag kung saan ito galing. At marami ang naniniwala na ito ho ay dulot na rin ho ng climate change. Ma'am Ruth, baka pwedeng ikaw na magpakilala sa mga panauhing pangdangal natin sa araw na ito.
2: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang inyong Senior Deputy Commandant, CCTF-7. Ruth Rances, at katabi ko po dito si Ma'am Doktora Princess Sanchez de la Cruz.

0: Hello, ma'am. Magandang hapon ho sa inyo. Kumusta ho kayo?
1: Yeah, good afternoon, Commandant. I'm very much okay.
0: Yan.
1: And I would like to thank the good Lord for giving us the opportunity to serve to our countrymen.
0: Tama, ma'am. At kami ho ay natutuwa sa inyo na kayo ay kabahagi po ng ating Climate Change Task Force. At napakalaki ho ng inyong papel na gagampanan kasi lahat ng mga tao dyan na may magandang personalidad ano ho, ay kinakailangan maging kasama natin dito para sila ang magiging attraction, sila ang magbibigay ng attraction sa mga kabahay natin na mag-join at maging mataas ang kanilang kaalaman tungkol sa Climate Change Task Force. So ready na ba tayo, ma'am, sa trabaho natin?
1: Okay, I'm ready, Commandant. And I'm congratulations, Commandant, for this very nice project to our country.
0: Mamaya, ma'am, mayroon tayong mga kabataang makasama sa ating programa. Pag-uusapan natin yung mga flagship project natin. Talagang ito pwedeng ipagmalaki natin. So ma'am, standby lang muna tayo, ma'am, ha? Kasi si Ma'am Ruth ay mayroon pang ipapakilala. Ma'am, yung anak ni Ma'am, pakipakilala mo naman. No.
2: Okay po, ang isa sa anak ni Ma'am Dr. Princess ay si Ma'am Dines Sanchez de la Cruz.
0: Yan. Hello ma'am, kumusta ho? Talagang very supportive na daughter.
3: Yeah.
0: Ano? Thank you, ma'am. Maraming salamat po. At yung isa pang kasama natin, Ma'am Ruth.
2: Okay po, si Doktora Shirley Kuache. Ang hirap po ng apelyido niya. Kasama po natin ito sa social services.
0: Yan, okay. Ma'am, kumusta ho kayo? So, batiin niyo lang yung mga kasama natin sa Climate Change Task Force. So,
4: Yes po, good afternoon and I'm very welcoming po na nandito po ako sa opisina mo, General. And then, binabati ko po ang ating mga members sa CCTF. And actually po ako, makakatulong po ako, General, dahil ako po ay isang naturopathic practitioner.
0: Oy.
4: And then, appointed din po ako ng ambassador ng Korea.
0: Oh,
4: and then one of the board of trustees ng Filipino Women's Inventor and Innovator Society.
0: Yun, palakpakan natin yan. Sa ating po mga tagapagsubaybay sa Batangas, mga kasaman po natin dito ay Climate Change Task Force. Kaya kayo ho ay pwede ho kayong mag-join na sa task force ho natin. At ngayon mga kaibigan, Florence, tige isang balita lang muna tayo ha, kasi mayroon tayong guest sa ating palatuntunan, pero mamaya babalikan natin yung ibang mga balita ninyo. Ma'am Divine, unahin ko lang si Doktora Divine Reyes. Magandang hapon ma'am, kumusta ho kayo sa inyong kinalagyan ngayon?
5: Yes, I'm fine, General. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito po sa Up Pilipinas Armed Forces Radio, with our very own main host, retired Brigadier General Gerardo Malyari Zamudio Jr. ng Philippine Air Force. Ang akin po mga ulat ngayon, General, if I may start po, ay napakahalaga talaga para sa atin.
0: Lalo na pwede po sa dalawa po na ma, dalawang balita muna tayo. Okay
5: yes,
0: lang, ma'am.
5: Yes, General. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, day 12. Nagpapatuloy ngayong Martes, Agosto 4, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ito ang 12th araw ng paglilitis kung saan nagpapatuloy ang House Prosecution Panel sa paglalahad ng kanilang mga testigo at ebidensya. Isa sa mga naging mahalagang usapin sa mga nakaraang pagdinig ang mga alegasyon na may kaugnayan sa paggamit at liquidation ng confidential funds. Patuloy namang sinusuri ng impeachment court ang mga dokumento at testimonya na inihaharap sa paglilitis. Mahalagang tandaan, ang mga alegasyon na inilalahad sa trial ay bahagi pa lamang ng proseso. Ang Senado bilang impeachment court ang susuri sa mga ebidensya at argumento bago magkaroon ng anumang pinal na desisyon. Patuloy na nakatutok ang publiko sa magiging takbo ng hearing ngayong araw kabilang ang mga susunod na testigo at mga tanong ng mga senador sa magkabilang panig. Bagyo at habagat, malakas na ulan inaasahan. Patuloy na binabantayan ng PAGASA DOST ang weather disturbances ngayong araw na ito, Martes, Agosto 4. Ang dating Tropical Depression Luis ay humina na bilang Low Pressure Area o LPA. Ngunit maaari pa rin itong makatulong sa pagpapalakas ng Southwest Monsoon o habagat. Bukod dito, may iba pang low pressure area na minomonitor ng PAGASA. Dahil sa kombinasyon ng mga weather disturbance at habagat, maaaring makaranas ng malalakas na pag-ulan ang ilang bahagi ng bansa. Pinapayuhan ang mga residente sa mabababang lugar na maging alerto sa posibleng flash floods at landslides. Dapat ding maging maingat ang mga motorista dahil maaaring biglang bumaba ang visibility at maging madulas ang mga kalsada. Para sa mga residente o naninirahan ng Cavite at Calabarzon, mahalagang bantayan ang rainfall at thunderstorm advisories ng PAGASA at ang mga abiso ng lokal na pamahalaan. Huwag hintayin ang pagbaha bago maghanda. Balik po tayo sa iba pa nating mga balita, General.
0: Maraming salamat, Ma'am Divine, sa balitang yan. At ngayon ho ay lumipad tayo, papunta ho sa mga balita na mayroong kilaman po sa aviation. Nasa linya po si Captain Jarvis O.
3: Maraming salamat po, General. Mga kapatid, magtungo naman tayo sa balita sa sektor ng aviation. Isang malaking modernisasyon sa security at airside safety infrastructure ng bansa ang opisyal na ilulunsad ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Ininaugurate kahapon ng CAAP sa pangunguna ni Director General Retired Lieutenant General Raul Del Rosario ang mga bagong pasilidad at high-tech operational assets. Kabilang dito ang pagkuha ng mga specialized na Hyperspike HS-18 Long Range Acoustic Hailing Devices or LRAD para sa CAAP Security and Intelligence Service. Ang mga dalubhasang acoustic device na ito ay may kakayahang magpalabas ng malinaw na matataas na frequency at pampublikong anunsyo sa napakalayong distansya. Ayon sa CAAP, gagamitin ang mga bagong LRAD units para sa dalawang pangunahing layunin. Ang una dito ay ang Airside Wildlife and Bird Dispersal Management upang maiwasan naman nakakamatay na bird strikes o pagtama ng mga ibon sa makina ng eroplano sa runway areas at Emergency Communication and Safe Security Protocol para sa mabilisang koordinasyon tuwing may emergency at perimeter intrusion. Ang mga bagong LRAD systems na ito ay formal nang ide-deploy sa anim na strategical regional airport sa bansa: ang Bicol International Airport, Iloilo International Airport, Calibo International Airport, Davao International Airport, Puerto Princesa

0: senior high school tech pro tracks, TVET, courses, at college degree credits. Layo nitong masigurong ang mga kinuha ng mga estudyante na vocational training ay pwedeng i-credit sa kanilang mga bachelor's degree courses sa mga universidad. At yan po muna ang balita sa sektor ng edukasyon. Balik pa sa inyo, General.
1: Thank you very much, Florence, sa balita na yan. At ngayon ho ay puntahan po natin ang balita galing po kay Lian de la Cruz. Lian?
2: Maraming salamat po, General. Ito po ang mga balita sa sektor ng agrikultura. Inilabas ngayon ng DJI Agriculture ang kanilang taunang Agricultural Drone Industry Insight Report. Ayon sa verified data ng ulat, ang malawakang paggamit ng mga agricultural drones sa buong mundo ay opisyal nang nakapagpababa ng mahigit na 51 milyong tonelada ng carbon emissions at nakatipid ng hanggang 410 milyon na tonelada ng tubig para sa mga magsasaka sa ibang bansa. Napatunayan din na ang aerial spraying gamit ng mga advanced drones ay nakakabawas ng hanggang 35% sa paggamit ng mga mapanganib na kemikal o herbicides dahil sa mas tumpak na precision flying. Dito naman sa Pilipinas, opisyal na ang lumipad ang modernisasyon ng albikultura. Inilunsad ng Department of Agriculture of Western Visayas ang kanilang pilot agri-drone project para sa kasalukuyang wet cropping season. Higit sa 2,000 hektarya ng palayan sa 15 munisipalidad ng buong probinsya ng Iloilo ang sinerbisyuhan ngayon ng mga libreng agricultural drone services. Ang proyektong ito ay naglalayong dalhin ng precision farming sa mga local na magsasaka upang mapababa ang kanilang production cost, mabawasan ang oras sa pagtatrabaho sa bukid, at protektahan ang kanilang kalusugan laban sa direktang exposure sa mga kemikal sa pamamagitan ng pagpapalipad na lamang ng mga makabagong unmanned aerial vehicles. Balik sa iyo, General. Salamat.
1: Thank you very much, Lian. Ang galing na Lian, no? Ngayon lang yung nagbalita, pero... Oo. At ngayon, itry naman natin na pakinggan ang balita po galing kay Jess Velasco. Jess?
3: Maraming salamat, General. Dumakot naman po tayo sa mga balita ayon sa automotive sector. Para sa paunang balita, naging sentro ng usapan sa buong mundo ang eksklusibong ulat ng Reuters ukal sa pagbagsak ng tinaguriang flying car dream ng Volkswagen sa bansang China. Ayon sa mga opisyal na legal records, ibinunyag ang matinding hidwaan sa loob ng kumpanya na humantong sa tuluyang pagpatay sa proyektong ito, kung saan ang pamunuan ng Volkswagen China ay nagpasya na mas pagtuunan ng kanilang bumubulusok na core passenger car sales kaysa makipagsapalaran sa low-altitude economy. Ang aerospace joint venture agreement ng Volkswagen ay tuluyan ng binuwag matapos mapatunayang ang kanilang disenyo ay may uncontrollable risk at hindi umabot sa target na aerodynamic range. Samantala, habang umaatras ang Volkswagen, tuloy-tuloy naman ang retsyada ng katunggali nitong XPeng sa pamamagitan ng kanilang flying car subsidiary na Airage. Kinumpirma ng kumpanya na opisyal na silang nakapagtala ng higit sa 7,000 global pre-orders para sa kanilang modular flying car na pinangalan ng Land Aircraft Carrier. Ang sasakyang ito ay isang 6x6 na ground vehicle na may dalang detachable two-seat eVTOL aircraft. Sa likod nito na kayang paliparin gamit ang isang joystick lamang. Ang mass production ay kasalukuyan ng inihahanda sa kanilang bagong pabrika sa Guangzhou na may kapasidad na 10,000 units kada taon. At ang unang batch ng mga mamimili ay inaasahang makakalipad na bago matapos ang taong 2026 na ito. Balik po sa inyo, General.
4: Wow! Congratulations!
1: Galing! Oo, talagang ipinagmamalaki ko itong mga kasamaan ko dito sa National Aviation Academy of the Philippines. At ngayon ay may pag-uusapan tayo ngayon, Ma'am Princess. Oo, baka ikaw ang pwede mag-interview dito sa guest natin ngayon. Oo, ito ma'am ay batang-bata na sila ang nag-conceptualize nitong project nito na best-best. Yung napakinggan natin kanina ma'am, oo,
2: yeah.
1: Para sa mga LGU sapagkat itong mga bata nito ay naniniwala na kapag ni-ranking mo itong mga mayors nito, mga governor nito, okay, ay maglalabas sila ma'am ng resources nila.
2: Amen!
1: Oh. Kaya ma'am, imbitan mo sila sa programa mo sa DWBL, yeah. Di ba? No.
5: Every Thursday.

0: From 4 to 6.
1: Yes, oo. So ma'am, i-welcome na ho natin ang ating panawin si ito magiging piloto ito. Ilang next year pilot na ito. Oh, okay. Pilot na to next year na. Si Elwin Rea. Elwin, magandang hapon. Kasama natin si Ma'am Princess, si Ma'am Ruth, at saka si Doctora Divine, si Florence. So, baka pwede mo kaming kwentuhan nung konsepto ng project mo na alam ko ay ipipresent mo nito sa MMDA. Baka ngayong Friday or Thursday. So, ready ka na ba?
2: Yes po, Jen.
1: Ready na.
2: Okay po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon po, Ma. Magandang hapon po, Jen. At magandang hapon po sa inyong lahat na nanonood ngayon. Nakikinig. Ngayon po ay ipipresenta ko lang o bibigyan ko lang kayo ng gist sa proyekto po namin sa Climate Change Task Force. Ngayon, tinatawag po namin itong project na to na Masinop. Kung alam nyo po ang ibig sabihin ng masinop, ang masinop sa Tagalog, ibig sabihin na ay neat, orderly, malinis. So gusto namin na magkaroon ng ating, makita natin ang linis sa ating mga bayan, sa ating mga syudad at sa ating mga lugar, sa community namin. So ang gusto lang namin dito sa proyekto na to, pinaka main na gusto namin is magkaroon ng standard na evaluation at recognition system para sa una, mga barangay, at pangalawa, sa mga munisipyo na nakapag-enforce sa ating mga existing na batas katulad ng RA 9003 tungkol sa solid waste management. Magkaroon po tayo ng compliance, magkaroon ng development sa ating solid waste management. At para ma-mobilize rin ang pag-action sa climate change. So, ang gusto namin rin ginagawa namin dito is una, compliance. So, syempre, kailangan natin makita yung compliance po, di ba, ng ating mga barangay, ng ating mga munisipyo, ng ating komunidad. At tayo lang sa sarili natin, kailangan makita natin ang compliance natin kasi sa atin po na tayo ang nag-start ng ating solid waste management, ang kalinisan sa ating bayan, sa atin po nag-start yun. Pangalawa po is kailangan makita natin yung efficiency nun. Kailangan makita natin yung mga, for example, mga local waste diversion rates. Makita natin na yung mga infrastruktura nila develop po para magkaroon ng or ma-manage yung solid waste management na meron sa kanilang local na barangay or local na munisipyo. Meron rin po tayo sa climate change action na since ang isang solid waste or yung mga solid waste na yun, meron kasi mga greenhouse gases na produce yun, yung mga methane, yung mga ibang mga nakahamak sa environment natin. So, kailangan natin ma-minimize yun at ma-mitigate yun. And lalo na ang pagbaha. Isa ang pagbaha ngayon sa parating na tag-ulan. Yun ang isang pinaka-pinoproblema. At nakita natin na isang sanhi nun, yung basura. Yung mga basura sa kalye na nakapagbara ng ating mga waterways at yung mga drainages. At lastly, if nakita natin na sige, maglinis sila. Magawa sila ng paraan or makapaglinis sila ng kanilang mga bayan nila. Anong makukuha nila in return? Siyempre, hindi natin makakalimutan na magbigay sang incentives or magbigay ng mga awards na to para ma-recognize ang effort ng isang LGU, ng isang barangay, at yung municipality na yon. At siyempre, hindi lang yon, yung komunidad mismo as a whole na ma-recognize yung efforts nila in doing their part for local or for solid waste management. So mag-launch kami ng official awarding and recognition program para ma-motivate kayo at para makita nyo rin kung saan nakalagay ang barangay or kung saan nakarangko ang inyong munisipalidad in terms of solid waste management. Makita natin na yung kung sino yung pinakamalinis at kung sino pa yung kailangan ng improvement sa paglinis ng kanilang bayan. So magkakaroon kami ng tinatawag na Philippine Solid Waste Excellence Awards. Ayan, napakaganda ng pangalan. So, ito po ay magkakaroon ng grading ng mga barangays at mga municipalities. Para mabigyan ko lang kayo ng background is, sa barangays, minemeasure namin yung mga patulad ng MRFs. Sa under RA 9003, kailangan may materials recovery facility ang isang barangay. Required po yon kada barangay. So, para makita natin na meron ba silang MRF, meron ba sila na itong MRF na to ay efficient, gumagana po ba talaga itong MRF na to para sa solid waste management? Siyempre, may kita rin natin na i-grade rin natin po ang governance, enforcement. Ine-enforce ba talaga ng barangay ninyo ang solid waste management? Pag may nagtapon ng basura dyan sa gilid, ine-enforce ba nila? Inapagalitan ba nila? Binibigyan bila ng prosecution yan? Kailangan makita rin natin yan. At saka, kailangan makita rin natin na meron mga programa ang inyong mga barangay patungkol sa solid waste management. Mapa sa paaralan man yan, mapa sa syudad or sa workplace nyo man yan, o mapa sa komunidad nyo lang naman yan, kailangan makita natin yan. At syempre, hindi natin makakalimutan ang visual outlook. Kailangan makita natin na kahit hindi minomonitor ang ating mga barangay, kahit hindi minomonitor ang ating munisipalidad, ang mismong public, tayo, mga citizens ng Pilipinas, nakita natin na malinis ang ating bayan, malinis ang ating mga kalye, malinis ang ating mga tubigan.
1: Galing naman. Oo. Para, ma'am, para nakikita ko dito, ang Pilipinas ay magiging Japan. Oo. Okay, ma'am, bigay mo kay ma'am yung microphone mo na.
0: We have to claim it. Kasi we started it already. Uh-oh. So sa palagay ko, sama-sama tayo, hawak kamay na magkakaisa, walang kanya-kanya. It should be teamwork.
1: Aha. So the best ito. Kaya ito ay isa sa ipinagmamalaking proyekto ng Climate Change Task Force.
0: Yeah.
1: At ang kagandahan dito, ma'am, ang mga magpapatupad nito, ang mag-implement ng project nito ay mga kabataan.
0: Amen.
1: Na sila yung second na siya magamana nito, di ba, ma'am, ano? Ito ang ipapamana nila sa kanilang henerasyon. Kasi tayo, ma'am, ay ilang taon na lang tayo, ma'am, sa mundong ibabaw na to.
0: So, I think, Commandant, bigyan natin sila ng reward. Yung mga kabataan na masisipag, para itong mga bata susunod na magkaroon din sila ng reward.
1: Tama, ma'am. Yung binabanggit ni Elwin na reward para doon sa mga mananalo, ang nakita ko, ma'am, baka tayo ang mag-coordinate niyan sa mga congressman or kaya pwedeng sa Department of Environment and Natural Resources kung ano ang pwede nilang maibigay na konsolasyon doon sa mga nanalo. Kasi po pwedeng in a form of project yan, ma'am, di ba, Mano, na pag ikaw nanalo ka, o meron kang automatic na project galing sa national government o bilang recognition, pag yan ang nangyari, lahat ng barangay ngayon, gusto mapunta doon, ma-recognize kasi may nakakaroon silang project na malaki. Di ba, Mamano?
0: Magkaroon ng contest. And then secondly, nakikita ko kasi ngayon, ang mga government kakainit yung school, medyo napabayaan. Actually, nagpunta kasi ako, nagtuturo kasi kami ng kasama ko mga madre sa Australia. Would you believe yung mga public na schools, ang mga bata nakaligtayan, and then lahat ng bathroom ang lilinis with toilet paper.
1: Saan yan, ma'am? Saan yan?
0: Australia. Australia and Canberra.
1: Oh, galing, ma'am, ano?
0: Yeah. Actually, nalulungkot ako na bakit dito sa atin walang tissue paper. Hindi ba natin po pwede natin ituro natin yung ating kalinisan? Hygiene is the most important. Apo. Para huwag tayong magkasakit. Maraming mga mahihirap na nagkakasit dahil hindi proper ang hygiene natin.
1: Tama yan, ma'am. So, yan ay papasok yun doon sa criteria na binabanggit ni Elwin kanina. So, ang tingin ko dito lalabas yung creativity ng mga mayors natin. Mayor natin. Kasi or else, hindi sila mananalo.
0: Yes.
1: Ma'am, pag pinag-usapan ng ranking yan, walang mayor, walang governor na gusto mapunta doon sa ilalim. Di ba, ma'am, ano?
0: Commandant, may request also. Sa ibang bansa kasi, yung mga truck ng basurahan, machine ang pinangahawak. And then hindi tao, nakikita ko kasi sa atin na masyado tayong 20 years
1: behind.
0: So nakakalungkot, bakit ang ating mga gaganda ng mga mall natin, tumunta ka sa Grenville, in Glorieta, ang gaganda. Pagpunta dito, wow, bakit na kailangan ganito? Dapat yung mga government na kagaya nito, bigyan ng budget ng gobyerno. Bakit, at saka pangalawa, itong mga, sorry to say, itong mga impeachment na ito, sa palagay ko, it's a waste of time. Bakit hindi nilang pag-uusapan yan? Puro sama lang ng loob and puro awayan lang ng awayan. What will happen to us? Kawawa naman tayo. Wala na lang tayong ginawa, kundi pag sinong nakaupo, aawayan, panibago na naman, wala nang katapusan.
1: Tama yun, ma'am, ano? Yes. Sana magising na tayo.
0: Magising tayo sa katotohanan na nilulukon natin ang ating sarili. Hindi tayo uunlad, ganito lang papalagi ang mga Pilipino.
1: Pero magandang start tong ginagawa nila, Ilwin na, ma'am.
0: Yes, mga congratulations nyo na kayo mga kabataan ngayon, active kayo, paano magkaroon ng improvement ang ating bansa. At sinasabi nga ni Jesus Christ, nasa kabataan ang pag-asa ng ating bayan.
1: So ma'am, mayroon ba kayong tanong kay Ilwin doon sa implementation ng project?
0: Ang tanong ko sa iyo, what is Climate Change Task Force? Paano kayo napapasali? Ano bang ginagawa ninyo?
1: Ma'am, baka sa akin itatanong yun. Ako yung commandant na niya.
0: Okay. It's your turn, commandant.
1: Ma'am, ang Climate Change Task Force ay isang non-government organization tayo. Hindi tayo part ng government, na at hindi rin tayo nasa ilalim ng Climate Change Commission. Tayo ay isang non-government organization na gusto nating i-organize yung sarili natin. Buong Pilipinas, ngayon ay tagumpay na tayo, buong Pilipinas na tayo, dahil dito sa babaeng ito. Ang kinakailangan na lang, yung mga ni-recruit niya, dapat naman maging active, di ba? No? So, another challenge din sa atin, paano natin siya gagawing active ngayon? And then second is kinakailangan equip natin sila ng sapat na kaalaman, di ba? Kaalaman, yung mga kaalaman ng mga programa, ano yung mga programa sa adaptation, sa mitigation, di ba, no? At tungkol dyan sa carbon credit na yan para maging conscious sila dyan. And then, pangatlo, ay kinakailangan i-motivate natin sila, ma'am. Ma-motivate natin sila para ma-mobilize natin sila na sila ay maging partner ng gobyerno sa pagpapatupad ng mga programa na mayroong kinalaman sa climate change, ma'am. Did I answer your question, ma'am?
0: Okay, yes, thank you for that. And secondly, how to motivate?
1: Yeah.
0: Paano natin sila ma-motivate, Commander?
1: Oy, kita mo naman yung mga bata ko ngayon. Yan ang sinasabi ko na sample ito ng motivation. Kita mo naman, nasa puso nila magsasalita. Di ba, no? Yung isa pang napakinggan mo, si Captain Jarvis kanina, ganun din. Nasa puso niya rin yung... yung kanyang sinasabi rin, ibig sabihin niyan, motivated na sila, ma'am. Di ba, Ilwin? Ano?
0: Very good.
1: So, Ilwin, so, ang tanong ko ngayon dito ay, paano natin implement yung evaluation? Kasi nandiyan yung mga students all over Metro Manila, di ba, no? Nandiyan yung mga colleges, universities, may mga student orgs. Paano mo sila gagamitin? Paano sila maging partner mo, Ilwin? Yan.
2: Thank you, Jen, sa tanong. Magandang tanong po yan. Kasi ang mga kabataan, di ba sabi po nga atin, ang mga kabataan, mga pag-asa ng bayan. So, gusto ko gamitin rin yung mga kabataan na katulad ko na maging evaluators rin. So, ang pinaplano po namin, for example, kunyari sa isang barangay or sa isang municipalidad, sabihin na natin, pwedeng kumuha sila ng mga estudyante, lalo na sa mga prominent na mga universities at colleges nila, yung mga magagaling na estudyante. Tapos may mga magagaling na estudyante rin sa kabilang munisipalidad. Ipag-evaluate natin sila each other para, number one, ma-eliminate natin yung bias. Kasi what if mag-evaluate tayo ng sarili natin, pero nakikita natin na, hala, baka biglang sinasabi na, ito ha, bigyan mo ko ng malaking score, ganun. Ayaw natin na magkaroon ng bias dito sa ating ginagawa namin proyekto. As much as possible, kailangan namin ma-eliminate rin yung bias. So why not we switch or we try to evaluate each other's barangay, each other's municipality, para at least itong mga estudyante na ito, number one, matuto. Matuto sila kung ano nakita nila sa ibang mga barangay, sa ibang municipalidad. For example, if pumunta ka sa, let's say, sa mga magandang municipality sa, let's say, sa around yung mga magandang lugar sa Makati, sa Pasig, at least ma-open yung mata nila kung paano yung evaluation process, kung paano nila gagawa yung solid waste management. Pangalawa is para rin mag-eliminate nga yung bias rin. Kasi what if magkaroon ng, you know, masabihan na bigyan ng malaking school. At saka pangatlo, para ma-encourage rin yung mga kabataan natin na itong proyekto na to ay hindi lang kasi parang involved lang yung mga matatanda. At least meron kaming part mga kabataan. Kasi gusto namin rin ma-improve ang Pilipinas eh. Gusto namin magkaroon ng Pilipinas na katulad ng mga developed na countries na nakita po namin, yung mga iba po namin kasama na nabibisita po nila, yung mga nabibisita namin, nakita po namin na kung nagagawa po ng ibang bansa, kung nagagawa ng ibang lugar, bakit hindi tayo nagagawa? Bakit hindi natin gawin rin natin?
0: Kaya rin natin.
2: Kaya po rin natin.
1: Ma'am, si Dr. Divine nagbukas ng kanyang camera. Baka may itatanong. After itong tanong ni Dr. Divine, i-turn over ko na itong microphone sa inyo, Jarvis, kasi alam ko may mga balita pa kayong hindi pa nababasa. So, Dr. Divine, ano ang tanong mo kay Elwin?
3: Ang tanong ko po sa kanya, may kinalaman doon sa paano nila ganap na tututukan yung proyekto na yan. Ano ba yung maiko-commit nila sa sambayan ng Pilipino na yan ay talagang ipupusto nila? Saan umabot yan, dapat maging positibo ang resulta. Audience si Elwin na inyong magagampanan, liban sa iba nyo pang mga pananagutan bilang mga kabataan dito sa ating bansa.
1: Naintindihan mo yung tanong? Paano mo daw masisiguro na ito ay properly implemented ito?
2: Ayun. So, hindi lang po namin na kabataan lang ang ano. Siyempre, may mga kaalay po kaming mga nasa Climate Change Task Force na mga matatanda. At saka, tinatry po namin... Na
1: aray ko, tinatamaan ako dun.
2: Sorry po. Pero ano sa mga matatanda naman po, kayo naman nang bibigay sa amin ng talino, kayo naman nagtuturo po sa
1: tama
2: amin.
1: Yan, tama yan, tama yan. Dapat tanggapin din natin.
2: Yes, may gift na wisdom na po sa amin. Kasi kayo po rin yung tawag dito. Kayo rin po yung may experience po sa buhay. Kami kasi papunta pa lang rin pa po kasi sa buhay. Diba?
1: Gaguide natin sila.
2: So, kailangan ng guidance po. So, una, magkakaroon po ng guidance sa inyo po. At saka, itatry po namin na mag-reach out sa mga ibang government agencies tulad ng DENR para matulungan po kami kung paano namin ma-implemento. Kasi sa DENR, meron na rin po silang mga standards. Ito po kasing proyekto na to, naka-base na rin po siya sa kung anong standards na meron ang DENR. Katulad na meron na rin tayong batas na RA 9003. So, sinusundan lang namin yun. Para ma-make sure lang namin is maging maayos ang implementation na to, is kailangan rin namin po ng, for example, ng government, mag-aano po kami sa DENR, at saka yung mga kayo pong mga ano sa amin na mag-guide po sa amin. So, ayun po yung para ma-make sure na hindi lang makita na kabataan lang, at least may guidance ang kabataan na habang ini-implement na to, is kayo po ang magmamonitor at magpo-foresee sa amin kung tama po ba ang ginagawa po na.
1: Okay, thank you very much. Parting statement mo lang, Lwin.
2: Siguro po, ang masasabi ko lang po, sana since pinag-uusapan namin po ang environment, since pinag-uusapan po natin ang climate change, sana po ang kayo po, lahat po tayo mga Pilipino, lalo na mga kabataan, is maging aware po tayo sa kung ano yung estado ng ating environment. At syempre, ayusin na muna rin natin ang pagtapon ng basura. Kasi yun nga, makita po natin na yung iba dyan na kung nagtatapon lang kung saan-saan, please lang, learn how to segregate your waste. Ayun lang, ma'am po. Thank you.
1: Maraming salamat. At si Ma'am Princess, baka mayroon kayong mga for dissemination, ma'am, or gustong iwanan na mga mensahe sa ating mga tagapagsubaybay, especially sa Batangas, Pampanga, at ilang bahagi sa Metro Manila. Ho.
0: I would like to thank our commandant for inviting me here. And I'm very happy na tayo ay nagising na sa katotohanan na dapat nating magkaisa para tayo ay pumundad, especially ang ating bansa.
1: Thank you, ma'am. Palakpakan natin si ma'am. Yan. At sa Ma'am Ruth, ako naman, para mensahe mo sa mga Climate Change Task Force members natin.
4: Gaya po ng paisa-isang tinatawagan ko ang ating mga regional directors, ito
0: po ay nationwide na panawagan na huwag niyo pong kakalimutan ang ating Zoom meeting schedule every Monday. At yung Zoom link po na ipinadala ko po sa inyo, sabi ko i-save niyo yun dahil yun po yung gagamitin natin. Gagamitin niyo yun. At kung pwede lang po, huwag na po kayong mag-absent. Magbigay din po kayo ng representative every time na hindi kayo available. Kasi nire-record po yan ng national officers natin, especially po dito kay Commandant.
1: Thank you very much. Salamat ho. So with that, I think i-turn over na ho natin yung microphones sa mga kabataan po natin para sa pagpapatuloy ng programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Pilipinas.
4: At maraming salamat po, General. No, mga kapatid, napakaganda ng proyekto at mga adhikain ng ating mga kabataan ngayon, no? At ako'y napaka-proud dahil kami ay parte ng advokasiyang ito, no? At pero mga kapatid, magdadagdag po muna tayo ng mga balitang inihanda natin. Umpisahan po muna natin ang balita nito sa sektor ng edukasyon. So, Ma'am Florence, baka mayroon ka pa bang balitang nakalathala dyan? Ma'am Florence?
5: Yes, yes, Captain Wong. Meron pa po tayong nakalathalang balita ngayon o hinandang balita sa sektor ng edukasyon. Karagdagan, sa test ng balita, micro-credentials para sa mga special needs caregiving. Inihayag ni Test Director General Kiko Benitez na bubumuo ang ahensya ng micro-credential specialized training para sa caregivers at sa mga batang may autism at special needs. Nakipag-ugnayan ang TESDA sa DepEd at Teacher Education Council upang matulungang punan ang kakulangan sa mga trained personnel para sa mga paaralan. Enterprise-based at One Education Framework, binigyang diin ng TESDA ang pagpapalawak ng libreng Senior High School Competency Assessment at paggamit ng TESDA Skills Platform para sa mas mabilis na pagtanggap sa trabaho para sa mga graduate. At sa EDCOM 2, sa pagsalubong o sa pagsalubong sa SNET clarification ng DepEd, pinuno ng EDCOM 2 ngayong araw ang mabilis na action ng DepEd sa pagpapalabas ng panuntunan para sa SNET teachers matapos itong ihain ng komisyon sa oversight hearing ukol sa Inclusive Education Act or RA-11650. Ayon kay EDCOM 2 Executive Director Carol Marquis, magbibigay ito ng malinaw na proseso sa pag-reclassify na humigit-kumulang 100 incumbent teachers at paglikha ng 600 bagong SNET positions ngayong taon. At monitor legislative tracker, patuloy na ginagamit ng publiko ang kamakailang inilunsad na legislative tracker sa edcom2.gov.ph upang masubaybayan sa real-time ang status ng mga panukalang batas para sa reforma sa edukasyon. At panghuli sa balita sa higher and education, kasunod ng ulat ng EDCOM 2 ukol sa regulatory overlap sa pagitan ng CHED, TESDA at PRC, patuloy ang konsultasyon sa ilalim ng pamumuno ng CHED Chairperson Shirley Agrupis upang mapadali ang credit recognition para sa mga estudyanteng nagpapatuloy mula diploma o tech voc courses patungong bachelor's degree. At panghuli, pinalakas ng CHED ang digital transformation sa mga state universities and colleges or SUCs upang ihanda ang tertiary education curriculum sa AI at dynamic labor market demands. At yan po ang mga balitang nakalat sa sektor ng edukasyon. Balik po muna sa inyo.
4: Maraming salamat sa inyong mga balita, Florence, no? Napaka-in na in ngayon ng ating mga kabataan sa episode na ito. Ngayon mga kapatid, ibibigay ko naman ang mikropono para sa pangkaragdagang balita naman sa sektor ng automotive industry kay Jesse Velasco. Jesse, go ahead!
6: Okay. Para sa mga susunod na balita sa automotive sector, lumilipad na rin ang luxury automotive brand na Lexus patungo sa aspeto ng adisasyon. Opisyal ng pumasok ang Lexus sa air transportation business sa pamamagitan ng paglulunsad ng kanilang dedikadong helicopter service gamit ang Italian-made na Leonardo AW169 helicopter. Ang hakbang na ito ay bahagi ng lumalawak na trend kung saan ang mga tradisyonal na car makers ay nag-aalok na rin ng premium low-altitude air mobility upang ihatid ang kanilang mga VIP clients ng mabilis at ligtas habang iniiwasan ang matinding trapiko sa lupa. Samantala, direktang kaugnay ng modernisasyon ng transportasyon, formal na inilunsad ng pamahalaan ng Pilipinas ang isang dambuhalang $1 billion incentive program para sa domestic electric vehicle or EV sector. Layunin ito palakasin ang supply chain ng bansa para sa mga makabagong sasakyan. Ayon sa mga lokal na eksperto, ang inisitibong ito ang magiging pundasyon ng bansa upang sa mga susunod na taon ay maging handa ang Pilipinas sa pag-assemble, pag-export at pagpapatakbo ng mga electric vertical take-off aircraft at mga smart ground-to-air transport systems. Balik sa iyo.
4: Ayun, maraming salamat, Jesse, no? At isa din maganda balita yun, mga kapatid, no, na pinupush ng ating gobyerno ang development at ang production ng electric vehicles dito sa ating bansa sa Pilipinas. Tingin mo ba, Jesse, tama bang ito na ba, future na ba natin ang electric mobility dito sa bansang to?
6: Yes po, Kap. Although marami pa rin against dito kasi medyo hindi pa nila trusted yung EV sector.
4: Mm-hmm.
6: Mapapansin natin ngayon sa transportation systems natin na unti-unti na silang nag-grow and mas parami na ng parami yung mga taong tumatangkilip dito kasi na-prove na nila yung quality nila in terms of transportation.
4: Ayun. No, tama naman yun, mga kapatid. No? Tsaka napakalaki din ng naititipid natin pagdating sa electrification. Ako'y born petrolhead. Mahilig talaga ako sa sasakyan. Pero tama nga din naman na magkaroon din tayo ng electrification dahil napakalaki na maititipid natin yan pagdating sa ating day-to-day expenses, mga kapatid. No? Ngayon, magtungo naman tayo sa paradagdag balita sa sektor ng agrikultura na ibibigay at ilalathala ni Lian de la Cruz. Lian, go ahead.
7: Maraming salamat po, Kap. Para sa mga karagdagang balita sa sektor ng agrikultura, naging malaking balita sa rehiyon ng South America, particular sa bansang Guyana, kung saan ang mga agricultural drones ay mabilis na pinupunan ang matinding labor shortage o kakulangan sa mga manggagawa sa kanilang mga bukrit. Mula sa malalawak na sakahan ng palay hanggang sa mga asyenda ng asukal, ang uncrewed aviation technology na ang ginagamit ngayon ng kanilang gobyerno upang imapa ang lupain, mag-spray ng fertilizer at otomatikong magtanim ng mga binhi upang hindi mabiyuda ang kanilang produksyon ng pagkain. Kaakibat ng modernisasyon ng DA sa Himpapawid, naglunsad din ang Department of Agriculture ng pinaigting na digital surveillance gamit ang Vessel Monitoring Systems or VMS. Ang hakbang na ito ay naglalayong bantayan ang mga karagatan at baybayin ng Pilipinas laban sa talamak ng agricultural smuggling. Ayon sa DA, ang pagsanib ng satellite tracking at digital documentation ay titiyak na walang makakalusot na illegal na produktong agricultural na pumapatay sa kabuhayan ng mga lokal na magsasaka na kasalukuyan pa namang nagsisikap mag-adopt ng mga makabagong farming drones. Balik sa iyo, Kap.
4: Ayun, maraming salamat din sa inyong balita, Lian, no? Tsaka medyo hindi din maganda balita yung naririnig natin na nagkakaroon ng agricultural smuggling dito sa bansa, no? Whereas tayo, ang Pilipinas, ang laging mga kapatid o pioneer pagdating sa agricultural innovation. Ngayon, nasa tingin mo, Lian, naman, paano naman natin na maiiwasan tong agricultural smuggling? Paano natin maibibigay ang focus ng ating industriya, sa agricultural industry, sa ating mga lokal na magsasaka?
7: Sa aking palagay, Kap, itong mga bagong imbensyon na tulad nitong mga vessel monitoring systems natin ay magiging malaking tulong para maiwasan po natin yung mga ganitong klase na mga gusto po nating maiwasan para maprotektahan po natin ang mga ating kapwa Pilipino na naghahanap buhay po para sa ating mga farming industry.
4: Yun. Tsaka ano din, mga kapatid, no, pagtunan din natin ng pansin ng ating bigyan din nating suporta ang ating mga magsasaka pagdating diyan para naman hindi na natin kailangan mag-angkat pa at hindi na pumasok ang mga smugglers na to sa ating bansa, no. At no nga pala, mga kapatid, no, meron pa tayong may dadagdag na balita si Ma'am Divine. So Ma'am Divine, go ahead po. Ma'am Divine, naka-mute po kayo.
3: Danger, Jarvis, traffic na tong aking mga balita. Napakarami na na binbin. Anyway, umpisahan ko na po. Presyo ng langis, may rollback sa gasolina at diesel. May magandang balita para sa mga motorista dahil inaasahang bababa ang presyo ng gasolina at diesel ngayong unang linggo ng Agosto. Batay sa oil price monitoring, nasa humigit kumulang 60 sentimo hanggang 2 piso kada litro ang inaasahang pagbaba, depende sa produktong petrolyo at kumpanya. May mga ulat na ang rollback ay maaring nasa 73 sentimo kada litro para sa gasolina, 60 sentimo kada litro para sa diesel, bagamat maaring mag-iba ang aktual na presyo, depende sa oil company at lokasyon. Mahalaga ang rollback dahil ang presyo ng langis ay may direktang epekto sa pamasahe, delivery cost, presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Para sa mga transport operator at maliit na negosyo, kahit maliit na pagbaba ay maaring makatulong sa operating o operational expenses. Samantala, tumaas naman ng 3 piso kada kilo ang presyo ng Petron Gasol LPG noong Agosto 1. Kaya patuloy na mahalagang bantayan ng mga consumer ang presyo ng iba't ibang fuel products. Inflation 6.4% ang inaasahan. Patuloy na pinag-uusapan ang inflation ngayong Agosto 4 matapos ang mga pagtatayan ng economists na maaring manatili sa 6.4% ang headline inflation. Kabilang sa mga factor na nakatulong upang mapigil ang mas mataas na inflation ang pagbaba ng ilang presyo ng pagkain, particular ang bigas, gayunman patuloy na nararamdaman ang mga pamilya ang pressure mula sa presyo ng transportasyon, kuryente, pagkain at iba pang gastusin. Kapag mataas ang inflation, nababawasan ang purchasing power ng bawat piso. Ang official na inflation report ng Philippine Statistics Authority o PSA ay nakatagdang ilabas bukas, ika-5 ng Agosto. Kaya bukas pa makukuha ang official na dato. Kaya sa ating mga tagapakinig, bantayan natin ang official announcement ng PSA bukas. Dito natin malalaman kung tumugma ang mga pagtatayan ng economy sa aktual na inflation rate ng bansa. Malacañang priority bills pinapabilis. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC na pabilisin ang pag-finalize sa mga priority bills ng administrasyon para sa 20th Congress. Ang LEDAC ad hoc team ay nagpulong noong Agosto 3 para plantsyahin ang mga panukalang batas na prioridad ng pamahalaan. Layon ng hakbang na magkaroon ng mas mabilis na koordinasyon sa pagitan ng executive at legislative branches. Mahalaga ito upang maipasa ang mga panukalang batas na itunuturing na mahalaga sa economic development at social services. Kabilang sa mga usaping dapat bantayan ang mga hakbang para sa cost of living, trabaho, investment, infrastructure at iba pang programang inilatag ng administrasyon. Para sa publiko, ang mahalagang tanong ay kung paano magiging konkretong benepisyo ang mga priority bills, lalo na sa presyo ng pagkain, trabaho, kita at serbisyo ng pamahalaan. 20 piso per liter fuel aid para sa PUV drivers, pinag-aaralan. Pinag-aaralan ng economic team ng Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang 20 piso kada litro na fuel subsidy para sa mga driver ng public utility vehicles. Layon itong mabawasan ang epekto ng tinatawag na mga fuel subsidy para sa mga driver ng public utility vehicles. Layon din itong mabawasan ang mataas na fuel cost sa mga PUV operators at drivers. Kung maisa sa katuparan, maaring makatulong ang naturang subsidy sa operating expenses ng mga driver. Maaari rin itong maramdaman ng transport sector dahil sa pagbabago ng presyo ng langis. Gayunpaman, mahalagang hintayin ang detalye ng programa kabilang ang mga kwalifikasyon ng mga makakatanggap, mekanismo ng distribution at kung magkano ang kabuang pondong kakailanganin. Patuloy nating subaybayan ang magiging desisyon ng economic team at ng Pangulo tungkol dito, lalo na dahil direktang konektado ang fuel prices sa pamasahe at cost of living. Ito pong iba pang mga ulat natin na tambak pa rin po ay hindi na siguro ma-accommodate para po sa ating nalalabing mga oras. At itutuloy ko na Captain Jarvis ang pag-acknowledge sa mga himpilan po ng radyo na sa atin ay nagsasahin papawid. Thank you so much Mr. Manny Galang, may-ari po ng DWGB-AM sa Pampanga, DWGB-FM dyan sa Batangas, sa atin pong mga technical person dyan po sa bahagi ng Gitna at Hilagang Luzon, Ginoong Error Clark Sico, thank you so much. At ang station manager, Ginoong Gary Galang. Sa dako po naman ng Southern Luzon, ay ito pong si Ginoong DJ Kiko Barako. At atin po namang station manager dyan ay si Ginoong Henry Lakdaw. Dyan po sa 99.9 FM Batangas. Inuulit ko, Ginoong Manny Galang, thank you so much. Sa DWWD po naman, 1134 kilohertz. Ito po sa National Capital Region. Thank you so much ating mga technical person, Ron Angeles, Mr. Ferdy Luz, at Madam Leonor Tanap. At para po naman sa Philippine Media Network Service Cooperative, salamat po Ginoong Hoben Faram. At in behalf po ng lahat ng ating mga kasamahan dito po sa Up Pilipinas, ito po si Dr. Divine Reyes, pansamantala pong namamaalam. At babalik ko po ang ating mikropono kay Captain Jarvis, ang ngalan po ng ating main host, retired Brigadier General Gerardo Malyari Samudio Jr. ng Philippine Air Force, Director ng Flying School ng National Aviation Academy of the Philippines, at Chairman of the Board po ng ating Philippine Media Network Service Operative, National Commandant po ng Philippine Climate Change Task Force, Brigadier General Jerry Samudio. Take it away, Captain Jarvis Ong.
4: Maraming salamat po, Ma'am Divine. And mga kapatid, tama, inabot na nga po tayo ng oras. So, sa ating mga kasamahan dito sa studio, huling pabate, Lian, umpisan mo muna.
7: Maraming salamat po ulit for tuning in to Up Up Pilipinas. Ako po ulit si Lian K. De La Cruz, ang inyong estudyanteng piloto. Dahil dito sa ating Kipapawid, ang bawat pangarap ay may lipad at ang bawat kwento ay may liwanag. Keep soaring, keep shining, at kita-kit sa susunod nating paglipad.
4: Maraming salamat. And ikaw naman, Jesse.
6: Hanggang sa muli, ako po si Jesse Yvette Velasco, ang inyong poging estudyanteng piloto na nagsasabing manatiling mulat sa bawat ulat dito lamang sa Up Up Pilipinas, na kung saan ang bawat ulat ay may direksyon at ang bawat balita ay may destinasyon.
4: Maraming salamat. And Florence, syempre, ang pinakamahabang outro.
8: At ayan po, bago tayo mag-outro, binabati po muna natin ang ating presidente sa National Aviation Academy of the Philippines, si Professor Marvin M. De La Cruz, ang Vice President for Admin and Finance, si Dr. Maria C. Santi De La Cruz, at ang aming Vice President for Academic Affairs, si Engineer Dexter Sudweste, kasamang mga guro at mga mag-aaral at empleyado ng National Aviation Academy of the Philippines. Salamat sa paglipad kasama namin sa ipapawin ng impormasyon ngayong araw. Muli, ito yung boss sa Aviation at Edukasyon. Lagi nating tatandaan, ang bawat pangarap ay parang eroplano. Kailangan ng tamang direksyon at matibay na pundasyon para matumpay na makalipad. Hanggang sa muli nating take off bukas sa parehong oras, saan man kayo naroon, basta't magkakasama tayo. The sky's the limit, mag-ingat po tayong lahat, and God bless Pilipinas and God bless Philippines.
4: Ayun, at maraming salamat po sa pakikinig sa ating programang Up Up Pilipinas. Binabati ko na rin po pala ang ating mga Board of Trustees dito sa NAAP, ating mga kasamahan sa Flying School. At syempre, hindi ko makakalimutan pati na aking paboritong accountant na si Ms. Ida Andeles ng Iriga City, Camarines Sur. At sa ngalan po ni retired Brigadier General Jerry Zamudio, ako po si Captain Jarvis Ong na palagi nagsasabing clear skies, smooth flights, and Godspeed, Pilipinas!
9: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: GV 99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 4 minuto makalipas ang 6:00 ng gabi. At ibig sabihin yan mga ka-vibes, kayo ay nakatulog na mali sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. And happy Tuesday evening! Oy. Mga ka-vibes, happy Tuesday evening po sa inyong lahat. And it's kind of rainy. It's kind of rainy. Pero talaga naman mga ka-vibes, oh, dahil sa nararamdaman nating malinsangang panahon at paulan-ulan. So gamitin po natin ang sintuito ko muna natin or ang ating common sense na huwag po tayong lumabas. Diba? Kung may mga gala tayo, importante po na tayo ay dry kesa sa wet.
2: Ooh.
1: Lagi nyo tandaan mga ka-vibes ha. Importante na tayo ay dry kesa sa wet. Kasi pag wet tayo mga ka-vibes, tayo ay most likely na magkakaroon po ng sakit. Dahil ito po ay baka bumaba ang ating immune system at tayo ay magkaroon ng flu. Flu! Oy. Kaya naman mga ka-vibes, no, gumitin po natin ang common sense, i-cancel na mga plano ngayong gabi at siguraduhin po natin na tayo ay nasa tuyong lugar. Oo. At dahil nga po maulan ang ating panahon, mga ka-vibes, ibig sabihin niya na dyan pa rin ang napakasarap kumain ng lomi. Oo, though wala naman talaga tayong lomi season, pero iba din talaga kung kapag sa malamig at maulang panahon ka, kumain ng lomi yung mga napakainit na sabaw na iyong kakainin at titimusan kasama ng inyong mga kaibigan at pamilya. Ay, sana all!
3: Uy, sana all!
1: Pero ngayon naman mga ka-vibes, right now, if you are currently thinking kung saan kayo magla-launch? Gabi pa. Magla-launch gabi na. Kung saan kayo magde-dinner or magme-merienda o kung ano man pa ang inyong gustong kainin

Mga oras na ito is wag na kayo mag-atubilipa. Tama ba? Okay, tama yon. Wag na kayo mag-atubilipa. Atala na po sa KM Mommy House and Eatery sa Bulbok, Lipa City. Palakpakan tayo dyan. Opo, masarap po yung kanilang lomi. Talaga namang malalasahan mo kung gano'ng nga ba kasarap ang mga Batanggenyo. mga lutong Batanggenyo pala, hindi mga Batanggenyo. Oo. At dahil nga po maulan din ang mga panahon, mga ka-vibes, no? Nandiyan nga yung masarap kumain. So, shoutout po sa lahat ng ating mga ka-vibes na kasalukuyang nagda-diet. Oh. Mga nagja-jeta dyan, yes. Fitness goal sa taong 2026. Diba? Shoutout po sa inyo. Alam niyo ba si DJ Robbie? Well, naging open naman ako sa inyo nito, mga ka-vibes, no? Para sa lahat ng mga avid viewers, you probably know na this 2026, avid viewers, wow. Sa mga avid listeners, this 2026 na ay nasa fitness era na si DJ Robbie. Wow naman. Diba, we started taking care of ourselves na this 2026, mga kababs. And it has been a habit of mine. Naging habitual na siya. Yung pag-workout, yung pagkain ng clean. At pag sinabi kong clean, hindi ibig sabihin na hugasan. Clean na yun. Ibang clean yun. Pag sinabi kong clean, yun yung wala masyadong preservatives, galing sa raw materials, at ikaw mismo yung nagluto. Or kumain ka sa karinderya, pwede na naman yun. So yun, ganun mga ka-vibes, ganun ka-clean, ibig sabihin healthy siya sa atin pong pangangatawan. And I'm telling you guys, if you're looking for a sign, ito na yung sign, I saw the sign, na you should eat healthy, healthier, na kailangan mong mag-ehersisyo. Hindi ko naman sinasabing mag-workout ka, hindi ko sinasabing mag-gym ka. Well, pwede, di ba? Mas better kung gawin mo yon, mag-strength training ka, mag-cardio ka, kahit yung simpleng paglalakad lang. Kahit yung simpleng paglalakad lang, ka-vibes every single day, an hour or 30 minutes ka naglalakad every single day, malaking tulong na po yun sa atin pong kalusugan. Alam niyo ba si DJ Robbie, sa akin din talaga ako ever since before, nung bata pa ako. Pero right now, nung nag-shift ang aking lifestyle, very sedentary din kasi ang pagiging DJ. Diba? Nakaupo ka lang naman maghapon, nagbabasa ng balita, gagawa ka ng balita. Diba? Medyo nakaka-bombard nga yan ng information, mga ka-vibes. At alam niyo ba, itong mga gawain ganito, itong mga, recall this. Yung mga gawain nito, pag kayo gumagalaw sa buhay nyo, at kapag kayo ay hindi sedentary ang inyong lifestyle, kayo ay nagkakaroon din ng antidepressant. Wow. Hindi ko yung gawa-gawa lang ha. Mayroon mga studies na nagsasabi yung pag-walk daw, yung pag-workout, yung paggawa ng recreational activities, being active in sports. Lahat po ito ay nakakatulong po sa ating mental health. Kaya naman kung medyo stress ka na dyan sa iyong trabaho, oo, hindi ito sign para ikay mag-resign. Bagos gumawa ka ng something sa iyong buhay na hindi mo pagsisisihan at invest on yourself. Kagaya na lamang ng pag-gym, paglaro ng sports, at paglalakad. Okay, makinig yung kay DJ Robbie ha. Naintindihan ba children? Very good. Okay naman. Anyways mga kapangin, mamaya po sa aking pagbabalik kayo, pagpapatuloy po natin ang ating usapan at i-reveal ko na po ang ating question of the night for tonight. Pero bago yun mga kapangin, kung meron po kayong gustong sabihin kay DJ Robbie, ay maaari po yan ang inyong mga song request, ang inyong mga babate o kung ano man ang gusto nyong sabihin kay DJ Robbie, kahit murahin nyo na ako. Mga ka-vibes, pwede po yan na mag-message lamang po kayo sa ating hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page. It's GB99.9 FM. And mga ka-vibes nga, ito mga good news para sa inyo. Dahil radio is now online sa tulong po ng aming online streaming platform. Yes, sa tulong po ng aming online streaming platform, makikita nyo na. Yes, makikita nyo na at mapapakinggan nyo na ang inyong mga pinakapaboritong DJs 24/7. Kaya naman kung gusto nyo pong malaman kung gaano nga ba kasarap. Ooh, si DJ Robbie, ay maaari po kayo lumipat sa aming online streaming. It's GB999.live. O kaya naman, bisitahin nyo po ang ating official Facebook page, which is once again, ito po ay GB999. Ha? Ano daw? GB999FM. Yes, nakalagay po kasi doon sa aming official Facebook page ang amin pong link patungo sa aming online streaming account. Naintindihan ba children? Very good. Parang ako teacher. Anyways mga ka-vibes, since malamig nga po ang ating nararamdamang panahon,
let's start this playlist, Awiting Die on This Hill by Sienna Spiro. Muli, ako po si DJ Robbie, only here at GB 99.9. Your Good Vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: ka-vibes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami!
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na!
3: At syempre, mas pinasaya pa!
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming! Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito.
7: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
8: Alam mo ba MLMC, mommy?
1: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
7: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
9: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup, specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
10: More loving, more caring.
9: Metro Lipa Medical Center, JP Laurel Highway, Barangay Marawi,
11: Barangay Marawi,
9: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center, healthcare beyond compare.
10: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
12: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
14: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
0: It is now 6:30 in the evening. This time check is brought to you by RH Super. Ang shot ng tropa.
15: Pareng Gardeng! Pareng Gardeng!
0: Ay, pareng Efren! Andiyan ka pala!
15: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
0: Alay, oo naman, pareng Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
15: Pero, bulol ka!
16: Ayaw ko na!
8: Hala? Joke pala yun!
1: Morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
0: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
6: mula sa mailit na palitaan.
1: Kayo ay nakatutok sa GV Balita.
17: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ
1: Paano Fred. Kalang pagpapatigil sa bullying-bullying
17: patuloy ang para sa detalye ng
0: hanggang sa umagandang kwentuhan.
1: This is DJ Frankie always reminding you that every gising is a blessing.
0: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
10: DJ Frankie
0: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV99.9, your good vibes.
9: You are listening to DJ Robbie.
18: And welcome back to my program, everybody. Boy, kayo ay nakatutok pa rin sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kapiluan ng Pilipinas, 6:32 in the evening. Magandang gabi po sa ating lahat, mga ka-vibes. Sana kayo ay nagsisikain na. Oo. No, medyo maaga pa nga naman, mga ka-vibes. Pero sana kayo nagluluto na. At the very least, dahil malamig ang panahon at masarap kumain. I don't know bakit din ganun ang nararamdaman ng mga tao kapag malamig ang panahon. Parang ang sarap nga kumain, ka-vibes. Pero hinay-hinay lang po tayo sa pagkain, ha? Sa ating pagsubo. Ooh, lagi niyong tandaan, be careful on what you subo. Kasi minsan, mga ka-vibes, yung ini-intake talaga natin, may epekto yan sa ating katawan. Kaya lagi niyong imamind. Imamind! Lagi niyong titingnan and be mindful po sa inyong mga sinusubo at ang inyong mga kinakain at inyong mga ini-intake. At dahil nga po malamig ang ating panahon, usapang malamig din po tayo para sa gabing ito. Ka-vibes, ano ba ang gagawin mo kapag nanlalamig na kayo? In fairness, ang ganda ng pasok ko ng topic ko. Diba? Nakita niyo ba yung transition? Oy. Kaya naman mga ka-vibes, para sa inyong mga kasagutan, kung ano nga po ba ang gusto niyong gawin or kung ano ba nararapat niyong gawin kapag nanlalamig na kayo. And I'm talking about sa relasyon ha. Oh, sa relasyon. Kirida kabet, mistress number 2. Relasyon. Ganang klase ng ano ng panlalamig mga ka-vibes. Mag-message lamang po kayo sa ating pong hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page. It's GV99.9 FM. And speaking of your messages mga ka-vibes, ito, nag-message mula sa ating ka-vibes na si 6776. Sabi niya, request you sexy ano daw? Request you sexy thing by Hot Chocolate and I wanna sex you up. Unfortunately, 6776, sinignan ko dito sa aking ano, sa aking system, wala yung iyo mga song request. Sayang naman. Okay, naman. Pero kung may mga kabang song request, ay pwede ko namang i-grant yan sa'yo. O, pagbibigyan ko kayong mga ka-vibes kung meron at abot yan ng aking kaya. Anyways, mga ka-vibes, ano pong usapan ha? Ano ang gagawin nyo pag nanlalamig na kayo? At sa aking pong pagbabalik, ay sisimulan na natin ang ating usapan. Pero bago yun, since malamig nga po ang ating panahon, hi, napakasarap talaga makinig sa ating OPM Classics. This is Right Where You Belong by Julian San Jose. Muli, ako po si DJ Robbie. All here at GV99.9. Your good vibe.

0: That song was brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis ka ling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your
4: GV99.9. Your good vibes. GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
5: Oras na rin sa buong kabuuan ng Pilipinas. It's 6:44 in the evening at kasama niya pa rin si DJ Robbie sa inyong pinakapaboritong Sambayan On Air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. At mga ka-vibes, napakalamig po ng panahon na ating nararamdaman dahil po yan sa nararamdaman nating pag-ulan. At dahil malamig po ang ating gabi, hindi ko papainitin ang gabi niyo. Dahil parang hindi ko po kaya. Pero sasabayan ko po ang inyong mga moods, ang inyong mga feels sa buhay dahil nga pag malamig ang panahon. At ino po siya, pag malamig ang panahon, yes, uso po ang ating ubo. Kaya naman mga kabahay, panatilihin po natin ligtas ang ating mga sarili. Siguraduhin po tayo ay dry na dry at iwas po tayo na magpabasa dito po sa ating ulan dahil baka mapagaya kayo kay DJ Robbie at ubuhin lang din kayo. Oo. Mahirap na ang magkasakit at mahal po ang magkasakit, kabahays. Paalala lamang po na hindi po mura ang magkasakit. Oy. Pero mga ka-vibes, eto na nga po dahil malamig ang ating pag-uusapan for tonight, ang atin pong question of the night. Ano ang gagawin nyo pag nanlalamig na kayo? Yan po ang ating question of the night mga ka-vibes. Para sa inyong mga kasagutan, you can message me sa atin pong hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page. It's GB99.9 FM. And speaking of your messages, nag-text muli si 6776. Sabi niya, request babae by Hagibis at lumayo ka man sa akin by Rodel Naval. Okay, I kinda... Okay, pagbibigyan natin ng request ni 6776. Nakita ko siya dito sa aking system. So, mapagbibigyan kita, 6776. Mula naman dito sa ating ka-vibes na si 4389. Magkakape muna ako. Baka sapuyat lang pala. Pao nga no, masarap nga din naman magkape mga ka-vibes bilang mga Batanggen nyo. Siyempre, di ba? Ang kabing barako ay isa sa ating mga pride and glory bilang mga Batanggen nyo. Alam na sa lipa. Wow. Okay. So yan ang mga ka-vibes. Baka naman kailangan nga din naman talaga na magkape ka nilang mga ka-vibes para mabuhay at magising ang iyong diwa na wala pala talagang kayo. Parang ang sakit pala nun. Pero bahala kayo sa buhay nyo. Hindi ko na parang problema yung mga love life na yan. Mula naman dito sa aking ka-vibes na si 4821. Kakausapin ko muna siya. Baka may problema lang na pwede pang ayusin. Okay, 4821. Exactly to be exact, I kind of agree with you. Dahil nga naman sabi nila, communication is the key to success. Nabago na. Pero kailangan po talaga natin ang communication sa bawat relasyon. Opo, kung ikaw manikirida ka, bedmistress number 2, relasyon, kailangan mo din ang komunikasyon. Charez, wag sana tayo maging third party, fourth party, fifth party. Sabi nga ni DJ Honey, iwasan po natin ang party, ang pagpa-party at ang pagkabit na yan, ka-vibes. Dahil ang communication nga po pala, okay, balik tayo sa communication, ay napaka-importante po pagdating sa isang relasyon. Dahil paano kayo magkakaintindihan kung hindi kayo mag-uusap? Diba? Lagi nyo na lang pinaiira lang inyong mga call this, ang inyong mga iniisip, di ba, nang walang kasiguraduhan kung yun nga ba ay katotohanan. Di ba? Kung hindi nyo sisiguraduhin na yun ay katotohanan, at hindi nyo i-communicate ang inyong thoughts, feelings, and emotions, and opinions sa inyong partner, paano kayo magkakaintindihan? Di ba? Kaya itatak nyo yan sa inyong mga isipan. Anyways, mga kapalas, maraming salamat 4821 sa inyong messages. Kung kayo ay meron pa rin pong mensahe, kung paano nga ba natin mapapainit muli ang mga nanlalamig na relasyon, ay maaari po kayong mag-message sa ating pong hotline number 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page, it's GB99.9 FM. Anyways, mga vibes, let's go back and playing some also good vibes and music para sa inyong lahat. At ang aning sunod na awitin ay ang song request ni 6776. Ito ay Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. Muli, ako po si DJ Robbie. Only here, GB 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
5: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
6: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito!

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 8 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Kaya naman, good vibes evening po sa lahat ng ating mga listeners. Magandang gabi po sa ating lahat mga ka-vibes. And happy eating po sa inyong lahat. Ano naman ako yung masashare nyo ng inyong mga kinakain na sa mga oras na ito, mga ka-vibes. Siyempre, malamig nga ang panahon. Napakasarap humigop ng sabaw. Oy. Diba? Napaka-sarap umigop ng sabaw na malamig ang panahon. Siyempre, ganun talaga ka-vibes. Kapag malamig, gusto mo na mainit. Kapag mainit naman, gusto mo na malamig. Oy. At dahil nga gusto natin ng malamig, wala lang, gusto ko lang ng malamig. Yan po ang ating pag-uusapan for tonight's program. Ang ating question of the night. Ano nga ba ang gagawin nyo kapag nanlalamig na kayo? Wah, OA naman. Yan po ang kanyang tanungan para sa inyo mga ka-vibes. Ano nga bang gagawin nyo kapag nanlalamig na kayo? Kaya naman basahin natin ang inyong mga mensahe mula dito sa ating ka-vibes na si 2873. DJ Robbie, magandang gabi sa iyo. Hindi ko agad susukuan. Aayusin ko muna hanggat kaya. Wah. Isa kang bayani. Oo, yun naman sa bayani. Pero alam niyo mga kapabes, ang pagpasok po sa isang relasyon talaga ay isa po yung responsibilidad. Aminin na po natin o hindi, responsibilidad niyo po ang inyong kapartner, ang inyong karelasyon. Diba? Kasi nga po, responsibilidad niyo na patatagin palalo ang inyong relasyon. Kaya naman kung susukuan niyo agad ang inyong partner, bakit pa kayo pumasok sa isang relasyon? Lagi niyo pong tatandaan na ang pagpasok po sa isang relasyon, it requires a lot of patience, a lot of understanding sa iyong partner. Diba? Siyempre, dalawa na kayo dyan. May sarili-sarili kayong opinion. May hindi talaga kayo pagkakatugmaan at pagkakaunawaan. Sometimes, kaya naman, someone has to compromise. And hindi ko naman sinasabing dapat laging ikaw yung bigger person, pero kung kinakaya mo maging bigger person para sa iyong minamahal, ay gawin mo po ka-vibes. At mula naman sa ating ka-vibes sa si Billy. Ayun si Billy, huwag na-miss na kita Billy. Kumusta ka na ba Billy? Oy. Sabi niya, good PM DJ Robbie, good PM. Ano daw? Listening while driving, yes. At di kumain ng Pepsilog at magkumon. Ang hilig talaga sa Pepsilog ni Billy. Alam mo ba, Billy, hindi pa ako nakakain ng Pepsilog. Sana naman makatikim ako ng Pepsilog niyong yan. Oy! Okay, mga ka-vibes, ang ibig sabihin po kasi ng Pepsilog ay Pepsi, sinangag at itlog. Hindi ko lang din sure kung bakit Pepsi yung inyong inuulam sa sinangag at itlog. Pero, you know it. And, ingat ka po sa pag-drive, Billy. And I miss you so much. Miss you so much! Oh, eh. Anyways, mga ka-vibes, yan nga po ang inyong mga kasagutan sa ating pinag-uusapan for tonight's program. Na ano nga ba ang gagawin nyo pag nanlalamig na kayo? Para sa inyong mga kasagutan, mga ka-vibes, ay maaari po kayo mag-message sa ano pong hotline number at 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook account, it's GV99.9 FM. At mga ka-vibes, dahil malamig ang panahon, napakasarap talaga mag-yearn at patugtugin ang ilang mga awitin na alam kong makaka-relate kayong lahat. At ang ating sunod na awitin, This is a Vampire by Olivia Rodrigo. Muli, ako po si DJ Robbie, only here GV99.9. Your good vibes.
2: Hate to give the satisfaction asking.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
0: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
4: Dito sa GV99.9, your good vibes.
5: Masaya dito!
0: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
6: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
7: Ay, pisa-pisan.
8: Ah, pisa, bakit?
7: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
8: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung klase ko.
7: Pero, di ko nahihinto.
9: Ayaw ko na.
1: Hala? Joke pala yun?
10: Hello? Sa GV99 po ba ito?
11: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipag-tsikahan.
0: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
1: Bongga!
12: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
1: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangilising.
0: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
1: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?
13: You are listening to DJ Robbie.
0: At maligayang pagbabalik, mga ka-vibes. You're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na sa buong kabloan ng Pilipinas, 7:30 in the evening. Magandang gabi po sa ating lahat, mga ka-vibes. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Pinapapalakpak ko kayo sa hindi ko malamang dahilan. Niloloko na kayo ni DJ Robbie. Pero mga ka-vibes, ang ating pong pinag-uusapan for tonight ay ang ating pong question of the night. Ang ating pong katanungan para sa gabing ito ay ano nga ba ang iyong gagawin pag nanlalamig na kayo? Yes, yeah, so usapang relasyon, usapang panlalamig. Nagkakaroon ka na ba ng doubts, ka-vibes? Kung mahal ka pa ba ng iyong karelasyon, ng iyong girlfriend at boyfriend? Dahil dyan, deserve mo yan. Sama na ugali. Oo. Kaya naman mga ka-vibes, kung gusto nyo pong sagutin ang ating question of the night at sumama sa ating kwentuhan for tonight, ay maaari po kayong mag-iwan ng mensahe sa pamamagitan po ng aming hotline number. It's 0926-079-8708. Okay, naman sa ating official Facebook page, it's GV99.9FM. Yes, mga ka-vibes, kung ayaw nyo naman po sagutin ang ating question of the night, eh, maaari din po kayong mag-iwan ng inyong mga song requests at mga pabate. At akin po yung babatiin.
14: At eto mula sa aking kapatid si 101.52, sabi niya, DJ, pabati nga po kay Rico ng happy birthday from Aldings Corporation. Yung tanong mo, DJ, pag malamig, bembang agad. Grabe naman talaga, pag malamig, inhit, no? Oo, talaga naman kapag malamig, may mga bagay na nakatayo. May mga bagay na naninigas. Dahil nga malamig ang panahon, kaya maraming naninigas. Kayo talaga. And happy birthday nga pala. Ano daw? Happy birthday nga pala kay Rico ng Aldings Corporation. Yes, sana naman naging masaya ang araw mo at ang iyong gabi kasama ng iyong mga katrabaho diyan. Kaya ni 1152. And to everyone po na nagsiselebrate ng kanilang kaarawan o kaya naman kahit anong special na araw, sa araw na ito ay happy celebration po sa inyo. Kung yan may monthsary, anniversary, ano ba, daysary? May daysary ba? Yes. Sana naman naging masaya at punong-puno ng good vibes ang araw nyong ito, ka-vibes. So yun nga po ang ating katanungan, ha? Ano ang gagawin nyo pag nanlalamig na kayo? Mula dito sa ating ka-vibes. Ba't kaya ako nag-pause? Mula dito sa ating ka-vibes na si 5312. Sabi niya, tatanungin ko ang sarili ko kung face lang ba ito o wala na talaga. Hoy, huwag mong tanungin ang sarili mo. Bembang agad. Maniwala ka kay 1152. Kapag nanlalamig, bembangin mo. Hindi, mga ka-vibes, alam nyo, pagdating po kasi sa isang relasyon, kung kayo ay papasok sa isang relasyon na para sa kilig, para sa pansamantalang kasiyahan lang, ka-vibes, ay huwag na po kayong pumasok sa isang relasyon. Bakit? Dahil hindi po yan talaga ang essence of being in a relationship and being in love. Darating po talaga tayo sa phases ng buhay natin, ng relasyon, na kung saan makakaramdam na kayo ng pagkakasawaan sa inyong mga pagbumuka, pagsasawaan sa isa't isa, na parang araw-araw ng ginawa ng Diyos, ito na lang lagi ang kasama ko. Diba, mararanasan mo din yan, ka-vibes. Kaya naman kung yan lang din po ang habol nyo sa isang relasyon, ay mabuti pang wag na po kayong pumasok sa isang relasyon, dahil ang pagpasok po sa isang relasyon ay hindi puro kilig at puro saya. Hoy, alam nyo, may wisdom din talaga ako, mga ka-vibes. May sense din yung sinasabi ko, kaya naman makinig kayo sa akin. Parang minsan nagugulat na din ako yun. Alam ko pala yun, ba't hindi ko ma-apply sa sarili ko? Diba? Ang galing-galing mo mag-advise, hindi mo ma-apply sa sarili mo. Pero hayaan na lang natin si DJ Robbie sa kanyang buhay. At least nakakatulong ako sa buhay nyo. Oh, napaka-good Samaritan ko talaga, mga ka-vibes. Dahil dyan, sagutin nyo na po ang aning question of the night. Na ano nga ba ang gagawin nyo pag nanlalamig na kayo? Para sa inyong mga kasagutan, ay bukas pa rin po ang ating hotline number. Inuulit ko, it's 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page, it's GV99.9 FM. Anyways, mga kabayos, magbalik tugtugan na po muna tayo at ang ating sunod na awitin. Siyempre, dahil patuloy pa rin na nating nararanasan ang lamig ng panahon, sabay-sabay tayong mag-relax. Ito po ang awiting Di Na Muli by Janine Tenyoso. Muli, ako po si DJ Robbie. Only here at GV99.9. Your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

And anyways, mga kababayan, sana kayo yung mga nagsipagkain na. O, parang si DJ Robin, hindi pa nakain at medyo nakakaramdam na siya ng gutom. Kaya naman, huwag niyo po akong gagayanin. Huwag kayo magpa-bypass ng inyong gutom. Importante rin na kumain tayo, mga kababayan. Pero kung kayo ay nagda-diet, syempre, mind your calories, mga kababayan. And count your calories. At ang ating pinag-uusapan na for tonight ay ang ating question of the night. Ano nga ba ang gagawin mo pag nanlalamig na kayo? Usapang paglalamig ngayong malamig ang panahon, ka-vibe. Saktong-sakto sa ating panahon. Kaya naman kung ano po ang inyong gustong sabihing mensahe, opinyon, kasagutan ay maaari nyo po yung i-share kay DJ Robbie. Mag-message lamang kayo sa 0926-079-8708 or sa ating pong official Facebook account. It's GV99.9FM. Anyways, eto na ka-vibes. Tayo ay basahin na natin ang inyong mga messages. Mula dito, sa ating ka-vibes, si 9018. Good evening sa iyo, DJ Robin. Happy Tuesday evening. Eto, napagalitan ng boss. Deserve. Okay, baka naman tayo napamagalitan ng boss, ha? Okay lang yan, mga ka-vibes, na magkamali tayo sa work. Gawin natin yung learning experiences. Hindi tayo perfecto, hindi tayo technology, hindi tayo robot. Para palaging perfect ang ginagawa natin. At hindi kayo, si DJ Robbie. So, hayaan nyo na yan. Hayaan nyo na yung boss mo. Sabi niya dito, susubukan kong balikan na lang kung bakit ako nahulog sa kanya. Oh, napakaganda nun, mga ka-vibes. Actually, yung sinabi niya, it only... hindi lang siya nag-a-apply sa isang relasyon. Actually, sa life din, ka-vibes. Bakit ko nasabi yon? Dahil, di ba, kung ano man ang ginagawa natin sa buhay, di ba, whether it is work, it's study, nag-workout ka, may goal ka sa buhay mo, nag-pickleball ka, kung ano man ang ginagawa mo sa buhay mo. Di ba, lagi may purpose yan kung bakit mo ginagawa. Kapag nakalimutan na natin yung purpose na yon, parang nagiging demotivated na tayo na gawin yon. Parang nawawala na tayo ng gana. Ganon din po sa isang relasyon, di ba? Kung tayo ay babalik sa una, kung bakit mga ba minahal ang taong yan, baka bumalik din sa inyo, ka-vibes, yung reason kung bakit kayo magkasama pa. Ang perfect mo doon, oo. Ang perfect mo doon. Perfect ka talaga. Pero alam nyo, mga ka-vibes, ano nga ba dapat nyo gawin pag nanlalamig na ang isa't isa? Well, unang-una, alamin mo sa sarili mo kung ano nga ba yung rason. Kung bakit naman nakakaramdam kayo ng panlalamig. Mga naman, wala kayong jacket. Alamig ka naman ang panahon, tapos hindi kayo nagja-jacket. Okay, mind that. Okay. Pero alamin nyo muna yung, ano, yung root, yung ugat, kung bakit kayo nanlalamig. Probably, nakukulangan na kayo sa attention ng isa't isa. Masyado na kayong busy sa isa't isa. Eh, di gumawa kayo ng rules. Gumawa kayo ng norms within your relationship na kapag sapit ng weekends or maglaan kayo ng isang araw every week na kung saan kayong dalawa lang ang magkasama, magka-date, walang cellphones. Diba? Para mabalik yung spark na meron kayo. Diba? Maraming paraan, mga ka-vibes, para maibalik yung spark sa isang relasyon. Pero it's up to you din kung gugustuhin mo pang ibalik yung spark na meron kayo o baka naman walang-wala na. Naniniwala ba kayong you can unlove somebody else? Si DJ Robbie kasi hindi ako naniniwala doon. I don't believe na you can unlove somebody else or someone else. Well, I also believe na pagdating sa isang relasyon, kapag kayo ay nakapasok na dito, wala ka na magagawa kundi sa dito. Julina Magdangal! And naniniwala din po ako, mga ka-vibes, na kapag kayo ay nasa isang relasyon, na responsibilidad nyo na yung isa't isa. And kung paano nyo i-handle yung relasyon nyo, it actually reflects kung paano kayo bilang isang tao, kung gaano nga ba kayo ka-responsable. Diba? Kasi nga responsibility nyo na yung isa't isa eh. Kung kaya nyo panindigan ng isa't isa, ibig sabihin responsable kang tao. Pero sa konting problema lang, if ninais mo ng bitawa ng iyong kapareha, probably hindi ka talaga responsable ng tao pa at kulang ka pa sa maturity ng iyong buhay. Ba't ka natatawa dyan? Anyways, mga kababayan, nga ba kami pinag-usapan na for tonight? Ano nga ba ang gagawin nyo pag nan

lalamig na kayo. For your answers, you can message me at 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook account, it's GV99.9 FM. Anyways, mga vibes, magbalik-tugtugan na po muna tayo. At sa aking pagbabalik, yes, i-reveal ko na po ang ating kwento sa Barkada Confessions. Kaya naman manatili lamang kayong nakatutok, mga kapals. Pero bago yun, let's go back and playing some music para sa inyong lahat at ang aning sunod na awitin. This is Undressed by Somber. Muli, ako po si DJ Robbie. Only here, GV 99.9.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: Tol!
2: Oy, Tol!
1: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng muka.
2: Oo naman. Para yung mga idol ko, kamukha ako.
1: Pero, puro pangit lang yung pwede.
3: Oo. Ayoko na.
4: Hala? Joke pala yun?

0: Natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, pihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GB 99.9. Your good vibes.
4: You are listening to DJ Robbie.
5: Ka-vibes kayo ay natutok pa rin dito sa GV99.9. Dito po sa ating programang Barkada Vibes ay meron tayong segment na Barkada Confessions na kung saan binibigyang daan natin ang inyong mga istorya ng buhay upang maisiwalat dito sa ating pong programa. At para sa gabing ito, ang ating Barkada Confession na babasahin. Ay mula sa ating ka-vibes na si Beth. Interesado ka ba sa kanyang istorya ng buhay? Halina. At sabay-sabay natin itong alamin. Dear DJ Robbie, ewan ko ba, hindi talaga ako na-attract sa mga lokal na Pinoy. Mas type ko ang mga fam dahil walang drama at diretso ang usapan. Kaya na makilala ko siya online, agad ko siyang pinapunta dito sa Pinas. Nagyaya agad siyang magpakasal. At hindi na nga ako nagdalawang isip pa. Pero nung honeymoon namin, nagulat ako sa kanyang kahilingan. Gusto niya raw na bugbugin ko siya at ipahiya. Dahil
6: what?
5: Submissive daw siya. DJ Robbie, mga ka-vibes, sobra akong nadismaya dahil ang gusto ko sa lalaki ay siya ang leader ng pamilya. Ang kapalit daw ng pananakit ay susundin niya lahat ng gusto ko sa buhay. Pero hindi ko kayang manakit kahit pa kapalit nito ang pag-aho ng pamilya ko sa hirap. Ano ba ang dapat kong gawin? Nagmamahal, Beth. Well, Beth, maging tapat ka na lang sa iyong mister tungkol sa pagkakaiba ng inyong personalidad. Pag-usapan ninyo kung paano nyo mapapanatili ang relasyon ng hindi kinakailangang idaan sa pananakit. Mahalaga rin na kilalanin mo siya ng mas malalim upang maunawaan kung bakit gano'n ang kanyang kahilingan. Makabubuti kung kukonsulta kayo sa isang doktor o therapist. Sa ganoong paraan, pareho niyong mauunawaan ang kanyang submissive personality. At baka matutuklasan ang mga paraan upang mapanatili ang inyong relasyon nang walang dahas. Tandaan mo, Beth, na mag-asawa na kayo. Kaya naman mahalaga na magkasama niyong lutasin ang anumang issue na makahahadlang para mapanatili ang peace and harmony sa inyong pamilya. Kung tunay ang pagmamahala ninyo para sa isa't isa, naniniwala ako na malalampasan nyo ang pagkakaiba ng inyong personalidad. Ka-vibes, yan ang istorya ng buhay ng ating ka-vibes na si Beth. Para sa inyong mga opinion or advices, sabihin yan sa 0926-0798-708 or sa ating pong official Facebook page. It's GV99.9 FM. Para sa lahat nang nasa isang relasyon at may kaparehas na kalagayan kay Beth, ito ang Awiting Ikaw Lamang by Jaya. Muli, ako po si DJ Robbie. Only here, GV99.9. Your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

You just listen to Huwag na Huwag Mong Sasabihin by Gitchy Nadal. I don't know sa inyo mga ka-vibes, pero kay DJ Robbie, iba talaga ang tama ng OPM Classics. Oras na rin sa Bongo Kapuluan, Pilipinas, 8:47 in the evening. Maraming salamat po sa lahat ng sumaybay kanina bang alas 6 hanggang ngayon.

nadadaan din ang panahon at ang oras na lahat ng iyong pinagdadaanan ay iyon ang makakalimutan. At dito na po nagtatapos ang ating programa para sa gabing ito. Bukas bumuli, tayo ay magkakasama-sama muli. Muntik na kita minahal sa inyong pinakamaboritong Dambayan On Air. Ngayon ay aaminin ko na that's Barkada Vibes with DJ Robbie. Ay tayo good night and enjoy the rest of the night.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Kabikes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
2: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
4: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipag-transaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9. Let's move!

0: carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Chico Marraco.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes,
1: 30
4: anyos. GV 99.9.
0: GV 99.9. 30 na.

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music mo na tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes. Yes.

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
0: This is GV 99.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!
5: Ay,

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: 30 years
1: na tayo, mga ka-vibes.
2: 30 na tayo, mga ka-vibes.
3: 30 years na ang GB99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo.
2: GB99.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo? Tome 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robby.
4: Ako po si DJ Robby.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
4: Mga vibes, 30
2: anos. GV99.9. This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

0: naradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Vibes. Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
4: Robby! DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly. This is GV 99.9, your good vibes.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gv999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV 99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!

0: GB99.9. Rentahin na tayo, mga kabay!
1: Rentahin na!
2: Renta!
3: GB99.9!
2: Rentahin na!

0: Solo. Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your good

0: Kalatsyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan. Papa Joe.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
4: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
0: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
4: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman po ang inyong raketerang DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskarte-pid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: 30! 30!
1: 30! Anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
3: GV99.1

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: good.
1: All right. Trentahe
2: na kami.
3: GB 99.9.
2: Trentahe na tayo, mga kabay.
4: Trentahe na.
5: Trenta.
6: GB 99.9.
5: Trentahe na.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.5.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Carambola sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng B. 30!
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frankie.
5: This is DJ Robbie.
6: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Mga vibes,
4: 30 anyos.
2: This is GV 99.9.
3: GV 99.9. 30 na!

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko, Kiko,
4: Kiko. Kiko Barako.
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.

0: Vibes? Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Robby!
4: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
5: This is GV 99.9 and yun.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging

0: Radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
1: Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin sa kabilang linya, DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang
0: GV Balita Express.
1: Oras natin ngayon, 3 minutes past the hour of 7 in the morning, oras sa buong Pilipinas. At dako na tayo sa ating headlines balita. Bagyong Maymay, lumakas bilang tropical storm. Signal number 2, nakataas sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon, landfall. Posibleng ngayong hapon o gabi. Depensa ni VP Sara, walang misuse ng OVP confidential funds. Giit sa gitna ng impeachment trial. At mula sa DILG, DOJ itinangging may pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Kumalat na ulat, hindi pa kumpirmado. At mula naman sa Dole, working child permit kailangan para sa mga batang content creators na wala pang 15 years old. At umpisa natin ang ating balitaan sa lagay ng panahon. Bagyong Maymay, lumakas bilang tropical storm. Signal number 2, nakataas sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon. Landfall, posibleng ngayon, hapon o gabi. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: DJ Frankie, magandang umaga. Lumakas nga bilang isang tropical storm ang Bagyong Maymay habang papalapit sa kalupaan ng Hilagang Luzon. Sa pinakahuling abiso ng pag-asa kaninang alas 5 ng madaling araw, nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 sa ilang bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Mountain Province at iba pang karatig lugar. Samantarang nasa signal number 1 naman ang iba pang bahagi ng Northern Luzon. Taglay ng bagyo ang maximum sustained winds na aabot ng 65 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso naman na umaabot sa 80 kilometers per hour. Huling namataan ang sentro nito sa layong 170 kilometers kanluran ng Bacnotan, La Union at mabagal na kumikilos pati Mogsilangan. Inaasahan ngang magla-landfall ang Bagyong Maymay sa Ilocos Sur o La Union ngayong hapon o gabi bago tatawirin ang Hilaga at gitnang Luzon hanggang bukas. Posible rin itong humina bilang tropical depression matapos tumama sa kalupaan. Dahil dito nagbabala ang pag-asa sa malalakas na hangin, matinding pag-ulan at mapanganib na kondisyon ng karagatan, lalo na sa kanlurang baybayin ng Hilagang Luzon kung saan umiiral ang gale warning. Pinapayuhan po ang mga maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot at ang publiko sa patuloy na subaybayan ang mga susunod na abiso ng ahensya. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy. Sa GV 99.9, your good vibes.
1: At depensa ni VP Sara, walang misuse ng OVP confidential funds. Giit sa gitna ng impeachment trial. Para sa detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
1: Muling iginiit ng company VP Sara Duterte na walang naganap na misuse o misappropriation sa confidential funds ng Office of the Vice President o OVP. Sa gitna na nagpapatuloy sa impeachment trial sa Senado. Sa pulong balitaan matapos ang pagdinig nitong Martes, sinabi ni Defense Spokesperson Attorney Michael Towa na nananatili ang kanilang posisyon na walang confidential funds na napunta sa personal na paggamit ng Vice Presidente. Ayon kay Powa, hindi pa umano napapatunayan ng prosecution ang mga alegasyong nakasaad sa impeachment complaint at kinakailangan pa nitong magharap ng mas maraming ebidensya upang mapatunayan ang mga paratang. Iginiit din ng abogado na hindi sapat ang testimonya ng isang testigo mula sa Commission on Audit o COA upang patunayan ang umano'y irregularidad na paggamit ng confidential funds. Sa kasalukuyang, kapwa patuloy na ihaharap ng prosekusyon at depensa ang kani-kanilang mga ebidensya sa impeachment court, habang nasa mga senator judges ang magiging pasya kung sapat ang mga ito upang patunayan o pabulaanan ang mga reklamong isinampa laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9. Your good vibes. Samantala, DILG, DOJ, itinangging may pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Kumakalat na ulat. Hindi pa kumpirmado. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok.
0: GV Balita Express.
2: Pinabulaanan nga ng Department of the Interior and Local Government o DILG at Department of Justice ang kumakalat na ulat na naaresto na si Senador Bato de la Rosa. Ayon sa DILG, wala silang anumang impormasyon mula sa Philippine National Police o PNP na nagpapatuloy sa sinabing pag-aresto sa senador. Gayon din sinabi ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez na wala silang makumpirmang detalye kaugnay ng naturang ulat. Samantala, sinabi naman ni Senador Panfilo Ping Lacson na negatibo rin ang impormasyong natanggap niya mula sa kanyang mga kontak sa National Bureau of Investigation o NBI. Wala rin umano siyang natanggap na kumpirmasyon mula sa PNP at Armed Forces of the Philippines. Itinanggi rin ni NBI Director Melvin Matibag na ang kanilang ahensya ang nagsagawa ng anumang pag-aresto kay De La Rosa. Nahaharap si Senador De La Rosa sa warrant of arrest na inilabas ng International Crime Court o ICC kaugnay ng investigasyon sa umano'y crimes against humanity na may kaugnayan sa kampanya kontra illegal na droga noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngayon ay wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa alinmang ahensya ng pamahalaan o sa kampo ni Senador De La Rosa hinggil sa kumakalat na balita ng umano'y pagka-aresto sa kanya. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
1: At mula naman sa DOLE, Working Child Permit. Kailangan na para sa mga batang content creators na wala pang 15 years old. Ang detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
1: Kailangan nang kumuha ng Working Child Permit o WCP ang mga batang wala pang 15 years old bago sila makasama sa mga vlog, social media content, live streams at iba pang online productions. Ito ang nakasaad sa Labor Advisory Number 12 Series of 2026 na inilabas ng Department of Labor and Employment o DOLE upang palawakin ang proteksyon ng mga bata laban sa child labor at pananamantala sa digital platforms alinsunod sa Republic Act Number 9231. Saklaw ng bagong patakaran ang paglahok ng mga bata sa content sa TikTok, Facebook, Instagram, digital advertisements, online endorsements, web series, podcast at streaming services. Ayon sa DOLE, maaari lamang magtrabaho ang batang wala pang 15 years old sa mga pinahihintulutang sitwasyon at kinakailangan pa rin kumuha ng permit mula sa ahensya. Mahigpit ding ipapatupad ang limitasyon ng oras ng trabaho ng bata, hindi hihigit sa 4 na oras

0: d'Italia në Barita. DJ Joey Boy.
1: GB Barita Express.
2: DJ Frankie, mga ka-vibes, meron lang ang bagong acting mayor, ang bayan o ang lungsod ng San Pablo, Laguna. Matapos na kapo masuspinde ng Office of the Ombudsman ang alkalde at vice-alkalde ng lungsod. Formal nang nanungkulan si Councilor Carmela Acevedo bilang acting mayor noong Lunes ng hapon. Kasunod yan ang pagsisilbi ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa 6 na buwang preventive suspension order laban kay Vice Mayor Justin Colago. Nauna nang nasuspinde si Mayor Naji Gapangada Jr. noong July 14 dahilan upang pansamantalang manungkulan noon si Colago bilang acting mayor. Sa kanyang panunumpa sa harap ni Judge Luvina Roque, sinabi ni Acevedo na tinatanggap niya ang tungkulin ng may kababaang loob at buong pananagutan para sa kapakanan ng lungsod. Samantala, dahil nabakante rin ang posisyon ng vice-alkalde, itinalaga si Councilor Barbie Diaz bilang acting vice mayor. Ayon naman kay Diaz, mananatili ang kanyang katapatan sa mamamayan at sa serbisyong pampubliko. Ang preventive suspension sa alkalde at vice-alkalde ay tatagal nga ng 6 na buwan habang nagpapatuloy ang kaukulang proseso sa Office of the Ombudsman. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy. Sa GB 99.9, your good vibes.
0: At 11 wanted persons tiklop sa serye ng operasyon ng Quezon Police. Para sa detalye ng balita. 11 wanted na individual ang naaresto ng Quezon Police Provincial Office o QPPO sa maghihiwalay na operasyon sa Isinagawa, Kamalakalwa at iba't ibang bayan ng lalawigan. Ayon kay QPPO Director Police Colonel Romulo Albacea, kabilang sa mga nadakip ang mga nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 7610, Act of Lasciviousness, Estafa Murder, Unlawful Possession of Firearms at paglabag sa Comprehensive Dangerous Act at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Kabilang din sa mga naaresto ang isang provincial level most wanted person na nadakip sa Lucena City at regional level most wanted person na nahaharap sa 2 bilang ng kasong rape. Isinagawa ang operasyon sa pagkikipagtulungan ng iba't ibang police units sa mga bayan ng Mauban, Atimonan, Kalawag, Lucena, Jumalig, Lukban, General Nacar, Mulanay, San Antonio at Polillo. Ayon sa QPPO, bahagi ng operasyon ng pinaigting na kampanya ng Philippine National Police laban sa mga wanted na individual upang panatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan ng Quezon. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GB 99.9, your good vibes. At Mimaropas most wanted arestado sa Romblon dahil sa 6 na bilang ng qualified rape. Sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
1: GB Balita Express.
2: Arestado na ang most wanted person ng Mimaropa Region matapos ang isinagawang joint law operation sa Barangay Kambihang, Kahidjukan, Romblon noong Martes, Agosto 4. Ayon sa pulisya, ang sospek ay nahaharap sa 6 na bilang ng qualified rape na kinasasangkutan ng isang minor de edad. Pinangunahan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Romblon Provincial Field Unit ang operasyon, katuwang ang iba't ibang unit ng Philippine National Police sa lalawigan. Inihain sa sospek ang warrant of arrest na inilabas noong July 22 ng Regional Trial Court Branch 106 sa Kahidjukan dahil sa paglabag sa anti-rape law at sa Republic Act 11648. Inirekomenda rin ng hukuman na walang piyansang ipagkakaloob para sa lahat ang 6 na kaso. Kasalukuyang nasa kustodiya ng CIDG Romblon ng sospek habang hinihintay ang formal na turnover nito sa hukuman. Pinuri naman ni PRO Mimaropa Regional Director Brigadier General Christopher De La Cruz ang mga operatiba sa matagumpay na operasyon na aniyay bunga ng matibay na koordinasyon, mahusay na intelligence work at pagtutulungan ng iba't ibang law enforcement units. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9, your good vibes.
0: At albularyo sa Cavite, arestado matapos makumpiskahan ng 3 hindi lisensyadong baril. Sa detalye ng balita,
1: GB Balita Express.
0: Arestado ang isang 72-year-old na albularyo matapos makumpiskahan ng 3 hindi rehistradong baril sa isinagawang search warrant operation sa General Trias City, Cavite. Ayon sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, isinagawa ang

0: operasyon noong July 26 sa Barangay Pasong, Kawayan 1 matapos makatanggap ng impormasyon mula sa isang impormante. Kinilala ang suspect na si alias Milo. Ayon kay CIDG Cavite Provincial Field Unit Chief Lieutenant Colonel Mark Jason Gatdula, hinikayat umano ng albularyo ang kanyang mga kliyente na sumali sa grupong Haring Bakal, kung saan sinasabing isa siyang leader. Ipinagyayabang din umano nito ang kanyang mga hindi lisensyadong baril. May mga reklamo umano mula sa kapitbahay na nagpapatputok ang suspect ng baril upang subukan ang bisa ng kanyang mga anting-anting. Nakumpiska ng mga operatiba ang isang caliber 45 pistol, isang caliber 357 revolver at isang caliber 22 revolver. Patuloy pang iniimbestigahan ng CIDG ang pinagmulan ng mga armas at kung may kaugnayan ito sa mga iba pang krimen. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 10-591 o Comprehensive Firearms o Ammunition Regulation Act. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At San Fernando Romblon, binawi ang suporta sa mining projects sa Sibuyan. Mga environmental group, nagpahayag ng tagumpay. Sa detalye ng balita, DJ Joey Boy. GV
1: Balita Express. Malugod niyang tinanggap DJ Frankie ng mga environmental coalition o ng environmental coalition na Alianza Tigil Mina o ATM. Ang desisyon ng sangguniang bayan ng San Fernando Romblon na bawiin ang naunang pag-endoso nito sa panukalang mining operations ng Altai Philippines Mining Corporation o APMC sa Barangay Espanya, Sibuyan Island sa Kahidjukan, Romblon. Sa inilabas na pahayag, tinawag ng grupo ang hakbang bilang isang makabuluhang tagumpay para sa mga residente at sektor na matagal nang tumututol sa pagmimina sa isla. Pinuri rin ng grupo ang mga mamamayan at lokal na opisyal ng Sibuyan dahil sa kanilang patuloy at matatag na kampanya laban sa proyekto na nilay naging dahilan upang bawiin ng konseho ang suporta nito sa pagmimina. Iginiit ng grupo na dapat maprotektahan ang Sibuyan Island na kilala bilang Galapagos of Asia dahil sa natatangin itong biodiversity at yamang kalikasan. Matatanda ang lumakas ang pagtutol sa mining project mula sa mga residente, environmental groups, mga leader ng simbahan at lokal na opisyal dahil sa pangamba sa posibleng epekto nito sa kalikasan at kabuhayan ng mga mamamayan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
0: At endangered na babaeng dugong natagpo ang patay sa Oriental Mindoro. Sanhi ng pagkamatay, iniimbestigahan. Para sa detalye ng balita. Isang babaeng dugong endangered marine mammal ang natagpo ang patay sa karagatan ng Barangay Alibog, Magsaysay, Oriental, Mindoro noong Agosto 1. Isang lokal na mangingisda ang unang nakakita sa hayop at agad itong iniulat sa mga otoridad. Agad namang rumispende ang mga tauhan ng Department of Environment and Natural Resources, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, Philippine Coast Guard, Municipal Agriculture Office at Municipal Environment and Natural Resources Office upang idokumento ang insidente. Magsasagawa ng necropsy at maayos na mailibing ang labi ng dugong. Ayon kay Dr. Mico Angelo Reyes, isang veterinaryo ng DENR Mimaropa, patay sa paunang pagsusuri ay posibleng nalunod ang dugong at nakaranas din ng komplikasyon sa puso. Gayunman, sinabi niyang hinihintay pa ang resulta ng confirmatory laboratory test upang matiyak ang tunay na sanhi ng pagkamatay nito. Nananawagan ng mga otoridad sa publiko na agad iulat ang anumang kahalintulad na insidente ng stranded o namatay na marine mammals at iwasang hawakan o ilapit ito nang walang gabay mula sa opisyal na wildlife at environmental agencies. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At matandang establishmento sa Kalatagan, tinupok ng apoy, sanhi na sunog, iniimbestigahan. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy. GV Balita
1: Express. DJ Frankie, tinupok nga ng apoy ang Siltos Mart, isa sa mga pinakamatandang establishmento sa bayan ng Kalatagan, Batangas noong Martes ng gabi. Batay sa paunang ulat, nagsimula ang sunog dakong alas 10 ng gabi sa gusaling matatagpuan sa SJ Zobel Street, Barangay 3, katabi ng isang gasolinahan at tapat ng Santo Domingo Parish Church. Agad na rumesponde ang Bureau of Fire Protection o BFP Calatagan na malapit lamang sa pinangyarihan ng insidente. Tumulong din sa pag-upula ng apoy ang mga fire responders mula sa mga bayan ng Balayan, Tuwi, Lian, Nasugbu at Calacas City. Makalipas ang humigit kumulang isang oras, tuluyan ang naapula ang sunog. Dahil sa insidente, pansamantalang isinara sa mga motorista ang bahagi ng Ayala Street habang isinasagawa ang clearing operations. Pinayuhan ang mga motorista na dumaan din sa iba pang alternatibong ruta. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng sunog at ang kabuuang halaga ng pinsalang idinulot nito. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good life.
0: At dako naman tayo sa Good Vibes Balita. UPLB graduate bumuo ng digital platform para sa microgreens at urban farming. Para sa detalye ng balita. Isang bagong graduate ng University of the Philippines, Los Baños o UPLB ang bumuo ng isang makabagong digital platform na layong makatulong sa pagpapalawak ng microgreens production at urban agriculture sa Pilipinas. Binuo ni Romano Franco Horanio, nagtapos ng BS Agriculture major in Horticulture, ang AniNow Microlab, isang Philippine-focused reference guide at seed density calculator na nagbibigay ng impormasyon, cultivation resources at production tools para sa mga magsasaka, estudyante, mananaliksik at nais magnegosyo sa agrikultura. Ayon kay Horanio, nagmula ang proyekto sa kanyang pananaliksik at sa microgreens, controlled environment agriculture at artificial lighting systems, pati na rin sa kanyang pagsasanay sa Japan at Thailand. Isa rin sa layunin ng platform ang pag-aralan ang potensyal na katutubong gulay bilang high-value microgreens upang malikha ang dagdag na kabuhayan para sa lokal na magsasaka at makatulong sa pagpapalakas ng food security. Sa kasalukuyang, nakaharap si Horanio ng mga katuwang mula sa universidad, ahensya ng pamahalaan at eksperto upang higit pang mapaunlad at mapalawak ang AniNow Microlab. Umaasa rin siyang sa pamamagitan ng pagsasanit ng agrikultura, agham at teknolohiya, mas magiging abot-kaya ang kaalaman sa modernong pagsasaka at lalo na sa mga urban na komunidad. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At yan ang kabuuan ng ating balita, 7:24 a.m. on the clock Philippine Standard Time, hatid sa atin ng Lipamedix Medical Center. You may visit their Facebook page, Lipamedix Medical Center, and for inquiries, you may call 756-1190 and you may check out their website, lipamedix.com. Manatiling nakatutok sa GV 99.9 para kayo ay GV informed, GV aware, and GV updated. Muli ako po si DJ Frankie at nakasama natin on the other line, DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
2: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express.